one man woman. One man woman. Jalo mo khotsa re ka re ba ya mo khotsa mo shoma be di mo khotsa re fola tsogana ne ya bo be di mo khotsa ga ka lo kona bo raro mathaka mane one man woman ke ka o ke tshwana go tsena tsotlhe mogotsi wa ka ke re o ska rata motho ka pilo o bana motho ke le ngo le sabalwini o bana phofola ebile go bo sa be swa medu wa ka a sin to ka etsepa one man woman ka le ka rata motho ka pilo medu wa ka ke no ke ha re ke ha na mogotsi wa ka ka ba le ka rata motho ka pilo o bana motho a ke le ngo le sabalwini ona popule na utuki motho mogotsi wa ka e bolo ke bo sa be swing e le kotse ya mogotsi wa ka ha tsepa hale a se ntse ya tla go hloka o yona o sa ne ha itso mona mogotsi wa go sole se ga o yona ke motho wa lefatshe o jwalo o follow yena wa tshujwa lo ngono ka mane ka go ka mane mogotsi wa ka a re hey ti a le popule na mogotsi wa ka e bolo ke bo sa be swing we tsepo ntso ya ntso opela pina ya phoka special a re kampakatse ke mokeetsa a wa lo go ke o tsepe motho kampakatse pa kuriana ane bophelo ngwana mongwe go tswa ka is very important ke bophelo mo midi wa ka a se ka ba le ka rata motho ya motle bophelo se ka rata motho ya motle rata motho ya tlisang kgotso le thabo pelong ya hao rata motho a tlisang kgotso le thabo mogotsi wa ka pelong ya hao thusa motho ya o thusang rata motho ya o ratang tsotella motho ya o tsotellang tšhakela motho ya o tšhakelang ga bangata re ibetsotsele mogotsi wa ka re ferekana ge tsebegeng ka e kopanya leng ka baka la gore re tsotella batho ba sa re tsotelleng ge batla o rata mo re sa ratweng teng ntate rata motho ya o ratang rata motho ya o ratang tsotella motho ya o tsotella ka puo se rateng ba re fatela motho ya o fatelang ngwathela motho ya o ngwathelang o seka rata motho ka pelo gobane phoofolo mogotsi wa ka gobane motho ke lengwe le sa balweng phoofolo ena mole ke bo sebetse mogotsi wa ka ga e tshepale ke ntho e kodi ga e bophelong a seka rata motho ya motho rata motho a isang kgotsa o lethabo pelong ya gago re o seng ga o tse o kwage a sa o bitsa ka bitso la gago a sa ge le yeto sa re angel of the morning weno

Bobo. Bophelong mwana mogotsi wa ka. Bophelong mwana mamedi wa ka. Ithate pele mogotsi wa ka. Ithate pele o lebella batho ba mogo ba o rate. Ithate pele o lebella batho ba bang gore ba o rate. Itlhompe pele o lebella batho ba bang gore ba o hlomphe. Itlhompe pele o lebella batho ba bang gore ba o hlomphe. Ke re ke laka lentswe le leno. Ga ke morudi. Ke motivator ngwanaka. DJ LT. Ke kopa o bua. E nngwe re bolela bophelo mona medu wa ka. E nngwe re bolela bophelo mona medu wa ka. O inyatsa. O inyatsa. Ga se ke ba le go ba inyatsa. Ka baka la dintho tse tsetseng bophelong ba gago. Skebe wa le ka wa inyatsa. Ka baka la dintho tse tsetseng bophelong ba gago. O na tshololwang ke lwa ka maneneng ha e maneneng. A ntse ke tla ke tla ke re. Leetong lena la ka la radio lena. A re LT. Ska ba le ka wa inyatsa. Ka tse tsetseng bophelong ba gago. And ke tsa fetuwa ka pa hona o lebaleng ha e bo thuto wena mo tswele pele ka bophelo pele ke wena mamidi wa ka ke ba le ka wa nyatsa ka tsetsetse mo phulong ba hao di keke tsa fetuwa ka pa hona o lebaleng ha e bo thuto wena mo tswele pele ka letlo la bophelo ba ka tebona mo go tswa ka ja ja ntutsetse mo phulong ba hao ke phela bophelo ba dintho tse fetileng ke jara makgathe a rona ge gwala mamidi ka se ke ba le ka go gwala makgathe a gago ka ba phela makgathe a mamidi wa ka se ke ba le ka go phela makgathe a mogotsi wa ka ke gao ke rata go thoma mogotsi wa ka ke re fela go wena ditsietsi tsa gago ha e be mosame o dusame odimo mme ha e le makgathe a gao mogotsi wa ka mme ha e le mathata a gago ha e be o kofa o kofele ka ona mathata a gago ha e be o kofa o kofele ka ona tsempe tse ba di buang ka wena tsempe tse ba di buang ka bophelo ba gago mogotsi wa ka tsempe tse ba di buang ka boka bana ba heno tsempe tse ba di buang ka lapa la gago di nke o di bue ka morago e seng o di bue ka pela gago mana ga o di buile ka pela gago di tlo o sitisa go tswela pele bophelong empa mara ga o di buile ka mora gago di tlo o phusa go tswela pele bophelong ke kopa o bua.

pa obu. Kana o tsedi mana mogotswaka, kana o tsedi mogotswaka. A go ithute. O bantsha enye ka maqeba a yona. A go ithute. O bantsha enye ka maqeba a yona. O tlo bona ha o phila ka toka le gotso duma le fatse mogotsi. Ka se yulu weekend se mongopa kopa. Tla go go latela mogotswaka. Ka se yulu kentse mokopa kopa ka se yulu ulla tla go go latsile kana go se dingwana mogotsi wa ka nneng a go hela o itlamele o tlo bona thakatsa o mogotsi wa ka a di hlompa ka bala ka itlisa ka thakatsa o mogotsi wa ka ka bala ka itlisa ka ka sia o mogotsi wa ka batho ba ka sia hao ka bala a tsaka le se go se mo phelang teng mogotsi wa ka ka bala ke mo bua ka bala ka ba itlisa ka batho ba lekešene mo phelang teng nakong tse dingwe a ko ithute go bantsha e nyekang maqeba o tlo bona ga o phela ka toka le kgotso o duma lefatshe mona mogotsi wa ka o seke dula go ntsolola o le mo tsamayang teng dula go ntsolola nne a ko hele o itlamele o tlo bona mogotsi wa ka ga o tlo tlhomphuwa o le mo tsamayang teng ke kopa o bua kana o tsene is very important ba mudu aka o hela bophelo ba o prove point mana o tlophela ha boima ga re ka ga tlwela bophelo ba o prove point o tsa dintho le tsa bolemong ba hao ke tsa ntho ba tla o provela mamma e tsa dintho le o tsa bophelo ba go tswa ka ba nna ha o tsa dintho o prove point ba mudu aka o tlophela ha boima ke kopa o bua.

0: Majalo ka tau ye batlang etla maharola empa lentseng la hore mosole ka o tia tumelo ntate re kopa matlatswang ho wena ho bane ka borona re a hloleha ka borona re a sitwa empa re tshepa mehauhelo ya hao e sa feleng hodima maphelo re hlompileng ka ona ho bane o itse re bitse ho wena wena o le Jehova o tlo etsa tsela o tlo re bontsha tsekgolo tse pateileng tse re sa di tsebeng ntate ka ra South Africa re bitsa ho wena re bitsa ho wena bane ro tshepile Jehova wa magotla hle ntate fetola seemo sa South Africa la fela lentsweng la o itsa setšhaba sao se bitswang ka lebitso la gao sa ikokobetsa sa rapela sa batla fatlho sa gao sa fapoa tsela tsa sona tse kgopo o tlo utlwa le magodimo o tlo lebala sebe sa bona ntate wa ka o boele o fodise le lefatshe la bona ntate re thuse re sa le ditshebeletso tsa gao kena ka rotso re sale bana ba hao fetola dipelo tsa rona gobane ntate o itse lentsweng la gao ntate ka molomo ba tlo bolela ba ntseba ntate empa ka diketso ba tlo nlatola ba tlo ba le sebopego sa borapedi empa ba le gole le thato ya gago ntate re a kopa tlhe modimo thusana le pelo sa rona o bope karo go rona pelo tse tlhwekile o boele o lokise karo rona meetsile o re re pheello etsa ka lentswe la gago Jehova re thuse o ka ratana re thuse o ka jarelana mefokolo re thuse ntate wa ka o ka tshwarelana re sa ipitsa o re bana ba gago ntate re a kopa modimo ntate ga ebe wena sebetsang pelong tsa rona o bope karo rona pelo tse tlhwekile o boele o lokise karo rona meya etile re thuse ntate re sa tsebe re South Africa ga ikula ga kana-kana a na re sentse kae mo re setseng teng tate re kopa tshwarelo re kopa tshwarelo tao ya leloko la Juta gobane le ntsweng la gore ga seo se tsalang e se sepheo le morero sao o re ntate ke wena moetsi wa botle wena moetsi wa obe ntate re kopa mogau wa gago o busa go laola tlhe morena katlhe tshwenyene re phelang yona re a dumela lentsweng la gago o itse re thabele tshepo re mamelele matshwenyego re tie thapelo re neele bogae bao sebaka re se ikatlholele le borona gobane o re phetetso ga se ya rona ke ya gago o re a sera sa rona se lapile kapa senyorile re se femetse kapa dijo seje ebika o etsa jalo re ba lokolele mollo dimatlo tsa bona o ntate wa ka iponagatse modimo wa Iseraele ka ra South Africa iponagatse ntate tsotlhe tse tsagalang re fa ona sebaka sa go busa go laola fela re kopa go bona mehauhelo ya gago Jehova tle re kopa go bona o phamisitse letsogo ka ra South Africa o gotsisitse sefefo ntate seo satana a thekileng South Africa ka sona ntate wa ka re ya go kopa tle mmabadi wa bophelo re kopa go bona mogau wa gago ke tsena dikgetho le tsona ditseleng ntate ka di-4 tsa November re kopa mogau wa gago ka ro tsona re ikgethetse ka botlhale ba rona ka tsebo ya rona ntate ka botlhale ba rona re photlaetse ntate re kopa go kgethola ko wena le a re tlo ya di-voting stations ka go fapafapana ntate re kopa lo bapa le rona o re thuse o re nthate dintho ditle ditsebe o tsamaya ka kgotso eo bao re tlo ba kgetha ntate re ya kopa tlhe re gauhele Jehova ba kgetho ko wena o sebedisitse rona o ka ba kgetha ntate re ya kopa tlhe modimo wa katlhe re ya kopa tshunyenana a o tate tshuyena e lobokane re ya kopa tlhe mogau wa gago o busa tlhe ntate ore ntho di tsamaye ka toka gobane every day se go dula go utlwa ntho tse botlhoko masisa pele empa re kopa mogau wa gago o gotsisa sefefo kara South Africa tsotlhe e tlo ba ka wena ka mehauhelo ya gago ntate ka Kriste morena e ya re fa maatla kona matlhanka o le o seng a tsatsi lena sa kene ka ragaso re a leboa ntate mosebedise ore ntho ngwe le ngwe ntate a santsana a tlo e beya o santsana a tlo e bua ke a ebe e tswe pelong ya ntate e tswe nthong e tswe go wena o e kenya pelong ya gae ka mehauhelo ya ntate ka Kriste morena re fa maatla amen.
1: Modimo ya matlo, modimo ya mosa, modimo ya legato, Kriste morena. Re bitsa bona go senga letsatsi obane wa galola ntate. Bane o la re sireletsa bosigo modimo e mo bjaka phitlhela. Kriste ra leboa la pambalitswa kula.

0: dumela ba ba bitsetsa ha ile go di mo ba ba kena dipetlele ba palmala pa bona mo Kriste ke ne ka hore le fast la South Africa ka go tla mo di mo bana ba se ba ndi ka mo di ba metse ke ba etse ka ma ha o Kriste ya mo sa ba etse ka ma ha o se gadi sa ba mo ino Kriste mo di mo ha ba bula di ka tsa bona ba bala di peji modimo ba tle ba fumane tsogetso ba di batlileng ka ofela modimo ke ditsekago dikelelo tsa bona modimo ya maatla kriste ke ena gotlhe lefatshe ka bophara mo batho ba kopang mesebetsi ba kopang bana ba kopantse ba dile ba lebetse matlhong a bona bangwe ba kopa matlho modimo kriste ba etse ka mogao ka lebitso la kriste mogeno obane wena wa galela ka nako tsotlhe kena mdimo lefatshe ka bophara baruti botlhe dikereke tse fapane mdimo tsamakeng ya lerato kgotso ka go bona le diphuthego tsa bona mdimo gobane wena o mosa wa galela ka nako tsone ke lena lenaneo kona motlhang ka gago modimo ya re fantsho tsa moya a tshosa ka matsa modimo galeboa ka ena mdimo galeboa ka wena mdimo Kriste modimo a itse maboroko ba gae modimo gobane go rotloetsa rona gantle o galela segopa tanto ko rapitse a tle re moase ka kang teng modimo tlo ntlatseletse mabitsong a magago tlena boko ka o sa pele ntate ke a leboa ntate amen makalisi.
1: Ngegama lika Jesu Kristu wa Nazareth ngegama egama elingafana amanye amagama dala siyabiza amagama kodwa azanga sithole impumelelo ngiyakhala kuJehova ngelizwi lami incenga uJehova ngelizwi lami ngiyathulula ebusweni bakhe esikhalo sami ngibonakalisa kuye intubheko yami lapho umoya wami udangala phakathi kwami wena uyawazi umkhondo wami endleleni engihamba ngayo bangifihlele ugibe ngibheka ngasekunene sami ubone ukuthini akakho onginakekelayo isiphephelo singiphuthele akakho okhathalela umphefumulo wami ngiyakhala kuwe Jehova ngithi niwena isiphephelo sami nesabelo sami ezweni labaphilayo lalela ukukhala kwami ngokuba ngicindezekile kakhulu ngikhulule kubo bonke bangizingelayo ngokuba banamandla kunami khipha umphefumulo wami etilongweni ukuba ngize ngibonge igama lakhe ngiyabonga mfundisi wami amen amen.
2: Oh, how much.

0: na more na le modimo wa rona mabaletu wa maphelo go seng re tsuhile na go ke yona motsotso go re steno lo ri tile re tloye masegeong bakeng sa bana ba rona ba longolang dikolo ka ofela modimo di ditlolo tsa rona ntate modimo go seng ona se fela ke se reng ra wa masogong le hlomeleng bohle kreste ya matla ohle di test di kile tsa nna tsa e ba teng ka gare o e gepetla kreste ya nolo ena le modimo wa rona jwale re kene ho e nngwe morena le modimo wa rona bahlankana ba botshepehi letle le hlomele bohle mmabaledi wa maphelo ke kupitsa ho wena o mamele thapelo ho sengwa tshabo ya letsatsi kreste ha ke tle ka letho ke tla ke kona me ka mangwele ke re ntate wa rona ya magodimo lebitso la hao le kgethehe pakeng sa bana ba rona ba le ditlogolo tsa rona tse tlo kenang di-classroomong ntate modimo ba tshireletse gobaneng e mobe o ikentse diabolosi o kene ka gare go maphelo a bona ke re ga ba kena ka gare go di-exam room ba hlatswe madi a jesu ba bone madi a jesu mabaledi wa maphelo ke motho ya bua mantswe ana ke tadima go wena botshong ba tsietsi morena le modimo wa rona le ga go le jwalo re lokise modimo re le batswadi re lo dula segeong sa bona ntate modimo re kopa mogau wa gao jalo kang batho ba kileng ba lokololwa tronkong ba tle ba lokologe mo ba leng teng ditsietsing le matlhomoleng a bona a go ngola modimo ba bangwe ba bona e tla re ga ba kena ka gare go di-classroom ba fumane lefifi empa re kganya ile ya e ba teng ka nako eo gobaneng lesedi lefifi le ne le aparetse lefatshe tlhaga o ba lokolole modimo jalo ka batho ba kileng ba kena ka gare go tronko e lefifi ya re ga ba le ka moo mahlahlela bona a kileng a lokololwa ba re se ipolaeng gobaneng re santsaneng re le teng re ntse re le teng modimo lokolola mahlahlela ba tlammeng a go nwa di-tracks ka nako ya tsena tse bima modimo re a o tshepa modimo o se ka ba o ga ba le ngwana le ya le moo ya ipolaya modimo gobaneng ba badile seo ba se badileng kreste ga ba lo ngola sona re maditšhere le di ka o fela modimo le batho ba tlo ba shebang re kopa mogau wa gao o ba atamele gobane mogau wa gao o hlola ka go sa feleng o modimo ya tshepagala ditshepiso tsa gago di a phethagala wa ge a tseba modimo wa rona nka etsa tsotlhe ka kreste ya mpha maatla e re ga ba tadimana le tsona ba gopole lentswe le le leng fela jesu ke morena le mopolosi o ile wa nna wa re lopolola ka gare go tseo tsotlhe mabitso ke ya mararong tate moramo ya o galalelang ka kreste morena amen
1: amen amen loseng re a leboga morena kgotso a itse ka mahao dumela
2: le kopa o lebone tate modimo ntate ka lebitso la morena jesu kreste wa nazareta modimo a ka rao lebolwe tshando papa o kotletsa go kganya obane di a o tlamela rao lebowa ntate ka go tsosa le direle thuthu tsa gona lebitsong le maatla la morena jesu itselentse na ba re kolopollo tse go bidise ka lebitso la go seta wa phaba obanong wa ka o feta rameki ya keke ya onka mollo ke kao chesa manakabe ya keke ya o tlabola obane o lopolotse ke jehofa modimo wa ka seseng tate ke rapelela naga ya rona ka lebitso la morena jesu kristo of jerusalem ka gara naga ya south africa ntate diselentsweng la gao a re letseo la gao a le lekhutshwanyano re finyelela ditsebe ya gao a di a thiana o re utlwa modimo wa ka rao leboa ntate go sefotelela bana ba dikolo ba santsana ba tlo qala ngwala ba bang modimo wa ka modimo wa ka wa senata o ba thuse o ba tise ka letseo la gao le letona la olo kao modimo ka kena dikelelmeng tsa bona ba gopotse dintho tse ba di entseng tate o sfajana wa re modimo wa ka looseng ke fafatsa madi a morena jesu di-class tse ba tlo kenang go tsona dipeneng tse ba ngwalang go tsona ntate ke a di itata mading a maatla morena jesu ke apola madi a morena jesu ditsireng ma ba gatante modimo wa ka ba tlhoke tshitiso ya letho ntate ba santsana ba tlo ngola modimo wa mosala mo gaufi e note ntate maphelong a bona ba tsamaise ka gau le lerato la go ba femoya ba sebete ntate le bitsong le maatla ba morena jesu we tell in the hour of fire, catches in the Matahoya Sopolam, where in Pavai Tetelang, Saba, Katalaba, Foko, the Bama, Tabati, Tima, Pavana Matama, Chaba, Sotolo, Gadi, Jumri Maka, Rupa, Teddy, Tikin, Naha, Hoba, Hadi, Kobo, Shanning, how did you get out of Tishalam? Hadi, say for the Kanto, Kanisas, Audumu, Holo Gansu.
1: Amen. Re a leboha le ho seng Morena Kgotso a hlonolofatse a etse ka mohau.
3: Modimo ntate, ntate wa Morena rona Jesu Kriste, modimo wa ka ya lokileng le ho seng ha letsatsi la kasheno, o sa betsa pego o leboha jwalo ka o le Modimo. Modimo ya hlotseng le rona bosiu bohle re robetse, yena o sa robaleng, wena o sa botseleng. Modimo ya fadimehelang lentswe la hao le phethahatsa. Re a leboha Morena wa Marena, re a leboha Tau ya leloko la Juda, re a leboha Modimo phelang. Ntate a re tshepisitseng hore a ke ke a re tlwela, a ke ke a re lahla. Ke rona bana Modimo re tswile ka mohau wa hao, re tswile ba ho ratile lehodimo. Re a o boka Modimo wa ka, re a o phahamisa le ho seng ha letsatsi la kajeno. Re re ha ona ya tshwanang le wena, o bile motle Modimo re sa o tsebe, re le hole le wena, re sa re letho ka wena. O motle le ho seng ha letsatsi la kajeno, wa re tsebisa Modimo wa ka lentswe la hao, wa re tsebisa ebile o re pholosa. Modimo wa ka tsatsing la kajeno, re batho re tseba le ho rapela. Re a leboha Modimo wa rona, o buile ka lentswe la hao, bao batlang bao batlisa le ka meso ba tla o fumana. Ke bana bo mme le bo ntate, wena o sa ba tsositse ka mohau. Modimo wa ka, ntate wa ka, re lebile, re ya re lebile di elections. Modimo wa ka, re hloka thuso ya hao, re hloka tsoho la hao, re hloka botebo ba pelo tsa rona di tle ho wena ka nnete le ka moya. Modimo wa ka, re kgethele Morena wa Marena, ha re kgethelwe ke wena Modimo. Ntate, dikelello ha di be soba bakeng sa dikgetho tsena, Jehova wa makgotla. Modimo wa ka, ha ebe wena ya tla ba mokgetha, o mo beha dipelong tsa rona le ho seng letsatsi la kajeno. Modimo, re atametsa bona bana ba rona ba sa ngola dihlahlobo tsa bona, bana ba ngola matric kaofela dikolo tsohle ho ya ka kgutlo tse nne tsa lefatshe. Tsoho la hao Modimo wa ka, ha le me hodima bana, Jehova makgotla, ba hopotse se ba ithutileng sona. Ke baetapele ba kaosane, ke bareri ba lentswe la hao. Modimo wa ka, wena o tlo iponahatsa ditloholong tsa rona. Modimo, re o tshepa le nakong ya hona jwale re tla ho wena ka malapa modimo wa ka ngenelela njengonkulunkulu ka ro malapa modimo wa ka re khutsisa difefo modimo wa ka tse ka ro malapa dintwa modimo wa ka tse ka ro malapa modimo wa ka ho se utlwane ho hula hulana ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta modimo wa ka phahama jalo ka o le modimo re etsetse Jehova wa magotla re lwanele jalo ka o le modimo le nakong ya hona jwale ntate re a o tshepa hara tsohle tse re fetang ho tsona le letsatsi lena modimo wa ka o sa nhlotse bakeng sa maphelo a rona re sa tsebe hore di-challenge tsa tsatsi lena ke difeng empa re a rapela ka lebitso la Jesu re rapella matlamo eo halalelang a re etele pele ka dinako tsohle ntate re a leboha ka tsena tsohle lebitsong le matla la morena Jesu Kriste wa Nazareta ya bokwang ka o sa feleng amen and amen.
4: Day. New day. The breaking of the dawn. Weekdays, 3 a.m. to 5 a.m. On Lekwa FM, 91.0 MHz. The heartbeat of the Vaal.

0: hantle ho etsala in, because the season e o leng ka hara yona always speaks, and it speaks louder, and e etsa re understand hore na o mang. Natso ke ne kwa no senga letsatsi la ka jana kgotsa mo hlanga modimo ke lebo a dithapelo tse matla tse ke neng ka ga lelapa la ka mesong wa letsatsi ha re tsoswa ke ha re a tsoswa ke di alarm tsa lehodimo ha re tsoswa ke di alarm tsa lehodimo ke lebohetse mo hao wa modimo ka mehla le matsatsi ke a leboha modimo a le etse hantle ke madikontsane ka zone 11 mme madikontsane re a leboha le letsatsing la ka jeno molaetsa bo kena kwa re mone moruti mafokeng re leboha ho tsoswa ke mo hao le thapelo e matla le lentswe ho seng modimo modimo moya wa hao o halalang o re tshepile re rapela bohle le bana ba rona ba ngolang aba apese ka madi a Jesu morena a re bolokele wena amen ke memoriam ka still park memoriam re a leboha le letsatsing la kajeno mme modimo wa rona o tshepagetse le mna tsa bo kena kwano senga letsatsi la kajeno ore morena utlwa dithapelo tsa bana ba hao ha ba bua le wena hobane ke wena tsela nnete le bophelo ke wena fela ya nang le matla a ho ba lwanela direng tsa bona ke wena fela ya ka ba hlolelang diphapang tse ka hara malapa a bona wena modimo ya lokileng ya sa hlolweng ke letho ake kofana nawe morning ntate Moruti re a leboha ka dithapelo tse matla tseo o re fepileng ka tsona o seng ona ha modimo ya lokileng ya matla ohle a o etse hantle ke mokamedi muzi mokati ka zone 7B ke a leboha hle ntate mokati morena kgotso a hlono mofatshe kgotso
1: le ka mogodi wa ka
0: ka mogao ke bolokuweng ka utlwa wena
1: le bile mogodi utlwa le ntsweseng ga letsatsi
0: amen
1: tshepisana le rona batho ba phelang ka sa kgwedi le letsatsi ne ke le sheo se ke le sa teng se ka nne se le teng ne ke le sheo ona le taba yana a ibua o re mela tswana di di nota di phalela le wa teng empa le wa tlo na ha le tlase ke di le sa teng se ka nne se le teng bo go ka jala di gapa ka eta waile ka hata di nati ya bana ba batho o re batho di tlhoke ha ya ka tsantsola blem e ka go go se dile sa teng
0: Amen. Amen. Yes, re a leboha lo senga letsatsi la kajeno ka nnete se kileng sa bateng se tla nne sebeteng ka mantswe a mang ha o kile wa utswetsa batho o phela go na le character e teng ka hara bebele e neng e utswetsa batho o tshwanetse o e batle gore na hantlentle ha o thula o e sheba o bala ka tsona hantle gore na ke bo mang bana ba utswetsa batho o tlo thola gore o sa kia ngwaneso o sa kia o tshwanetse o gotle megweng dumela
2: le ka ntate moruti mofokeng
0: ka mogao ke bolokue ma
2: le ntse la ntate modimo la gopotsa gore everything is there in I'm choosing e na le ntho nngwe le nngwe e na le nako ya teng go na le nako eo Moses a ileng a feta ka hara the wilderness o feta ka hara the wilderness ha o monate ho bohloko da feta ena o ile a lwantshiwa ha ntse a feta ho no se monate ha ntse a lwantshiwa a ithola a sabile a lwana dintho tse ngata tse etsaetseng bukeng ya lentse nna ntate modimo tse neng di re bone ka reng ha ono feta empa ntate modimo a ba hlobela a feta modimo wa rona wa go gopotsa ka jeno ditlhelolong tsa rona wa reminder wa gopolo go ntho nngwe le nngwe e na le nako ene e tlo feta ntho nngwe le nngwe e na le nako ya teng ga nako ya ntate modimo fitlhile ga ona ntho tlo emang ka pela yona and-e ntho nngwe le nngwe ya feta ya fitlha e fete modimo a ba tlobele ke a leboa ka molaetsa o monate ntate modimo a go tsona ba tshwaretse wena lelapa la gago amen
0: amen ke a leboa le letsatsi la ka jeno morena kgotso a hlononofatse amen ya re leboha ntate modimo le o senga letsatsi la kajeno re ntse re tsamaya kwano ha o sheba nako ya gago 15 minutes past

0: because o pola batho ba emetse matlo and re bua ka batho ba nang le bo di 25 years ba emetse matlo re bua ka batho ba lo rende system after democracy ya matlo ntse ba gaya ba etsa di up and down re bua ka batho ba lo ba bang ba sana tshepo ya gore ba vote because ba vote le ba vota ba emetse matlo ha ba thole matlo. That is why ke reng politiki la la golu ho ntwe ngwe lengwe e tsala ngo spoleng ke le ka bua last week hore o msebetsing o ha yo kai wa rata o rata politiki ite ma gona le mo e sa hlokahaleng because it affects maphelo a batho. Why ke tshojwa lo o spoleng each and every political party di etsa show ya hore di campaigna ka matlo e lo reng batho ba wa metse ba wa emetse ka bo desperate. Some of the sabotage tse etsa etseng ka biketlo hantse ke kopana le di leader tse di ko re hono sna hore di allocation di tla etsa la ba nona batho ba batla fa batho ba political party tsa bona matlo ho campaign ba bang ba gutla ba re ba bang ba batla ho voutelwa ka bakala matlo ke politiki. Hona le nkgono a sa tsebeng ho tsamaya, hona le ntatemolo a sa tsebeng ho tsamaya, hona le ngwana a disable hospitaleng. Ha ba kgone ho kena taba tse tsa dipolitiki, mara ke bona ba sa farang ho feta ba nang le power ya ho lwantshana. Hona le ba reng if le sa vote le rona ha re sa hlotse re lefa matlo, not knowing matlo a se a bona. So that is why ke reng hospitaleng issue ya matlo e affectile our government ka tsela e tshosang. That is why o kgona go bona gore department tse utlwisang tlhoko ka ga South Africa gona tse di two spoleng ke Home Affairs ke Human Settlement. If those department di ka loka di le two batho ba bona ba tlo thola tokolo boitumelo ke thotse report 60% ya batho ba ownang matlo ka moo ke di foreigners. 60% ya batho ba e loreng ba bang ga ba soka ba thola di-title di tsa bona ha ba lo di batla go dula ntse o thwe ya di sotswe mara matlo a bona occupiwe ke di-foreigners. So that is why ke reng hospitaleng re sa tlo tswela pele if ntho tse tshwanang le dipolotiki di ka tloa pla issue tsa di-human settlement le after di-election hospitaleng re tlo bona batho ba bona ba thola tokoloo le fairness. Ha o ka opula last week ke buile ka fairness hospitaleng if o ka aplaua fairness ha ona motho a tlo tshwa mara as long ho ntse aplaua di chomi tse ka po batho ba leng ba megatong e itseng e ba bona di preference re tlo ithola re le mathateng a re leng ona. Ho na le batho ba leng matlong a bona ho dutse batho ba sa tlamehang ho dula matlong ao mara ka baka la hore batho ba dutse matlong a bao ke batho ba leng ba supportwa ke di leader ha ba kgone go ba ntshiwe mo. But hey, hospitaleng na I'm still saying batho ba bona ba tlameha ho lahlelwa ke tshepo and ke clear ke entse research ka consulta boiketlong so far batho ba bona ba ska thetsuwa extension date mo ho bane le postponement ya di in fact a se postponement ho bane le unrest ya di allocation batho ba ne ba sa kgotsofala which is right ha hona motho a tsebang ditlobaneng di allocation.
1: Ona le voice note ka mona nka e dlala wa utlwa mamedi ore nkwae ha re kutlwa ka
2: Hospitaleng le ka Hospitaleng le ntate Matabane ka le tate Tabi ka mo ha sa le team mo studio ana jwa le mane e se ho le nyana ha ka khona mamela radio ba ta fitla ha e ke tla e mamela Hospitaleng ke ho pola ke tsa tsilane la topic ya matlo. Remember last week ra nakalla ka re ke approved ke project ya zone 19 so ntate Tabi na ku ya ke tsebo etsa etseng but le no qeta we check mo online ntse khutla e re approved mo na zone 19 and a project ya te ke so le ke tshwe ba so ne ke batla botsa human settlement ya ke tsebe ke thole thuso jwang go jwa le ha ile jwa le project nna ke tlo gona go thola ntlo ka jwang o spoilela Hospitaleng le ntate Tabi mo ka kopa human settlement a re thuse ke lebelwe na ntate Tabi mo so tja kopa Hospitaleng hona hona hona hona wena mo anga thola fela ntho e ntlo ya ka tswa fela ntho

0: Shomele mzimetano la mezuzu kamara horena ya butselela kilebo JT le mwifu wa hae kamo megi kilebo ile kamane katita benghe ka midumo yalekwa hosane kila buune bating ka midumo yalekwa lena kimilatwa nengi yalekwa nali bitola kake padima tsote mklopisi kire GB au nala mtuwa technical wuna au koli au wena tsere ntos kamara au kamane tsere ntose mna atu nzatu bitza fela muna au kitimi ka ofela wena mamidi waka re a hore nyane ya bo robong ka lena la melatswaneng ya lekwa ha ona ko ena ke ya biketlong funeral director St Tom Stone ke bana ba sebetsang ka tsena tsa tsa mapato biketlong funeral director St Tom Stone re tsa maudi mana ko ya bona jwale ke na ko re kueng na ko re kueng jwale ba kamane ka sebukeng bakamani ka zone 10 ka sebukeng bana ba biketlong funeral director St Tom Stone ah ke na kwa bona fela he hona le ditlhatsentse di hlalela mona tse hlaleletseng re bone ntate Shadrack Sibiya general a itukolla man sebetseng man general ke monna wa di betshebetshe mahetle mona itukolla ntate Sibiya re bone le kamani ka madlanga commission a o ntho ditse ditsama ba nna di ya tsama re utlwa dikakata banna taba tse neng tse di etsagala ao Africa Borwa 2026 o etsetse ntho tse ngata man tse bang e le gore di tlhoka gore ga o le motho o tsebe gore o etsa eng ga o etse eng ya general la itukolola ke beya mejafatshe general Sibiya Shadrack Sibiya a itukolola jwale ntho tsena tse etsaetseng tse ngata di re lebisa mane go di 4 tsa November di etsa di le ngata wa ba le di-protest tse ngata wa ba le dintho tse ngata tse hlahang ka mane ka madlanga commission jwale sentse di dirisa ka mane morotla mamela he bakeng sa local government jwale se re le ready mara se re nahanne hantle bane dintho di ngata mona le batho ba tshepisa gore nna nka kena ke tla etsa tjena se re le ready bakeng sa gore 2026 ka November sentse ya fela re ka ya hera lo kgetha e seng kgetha eng a ga lo kgetha se re le ready bakeng sa lo kgetha na ka mara 2026 ya paralo ke ntse tsengata ya u qetela e hleng e ka re tla tlisa tshepo mo Africa Borwa ke ena di kgetho se re le ready hore re ka ya mane ra lo kgetha re ready ra o ka di force re metse di form bakeng sa u qala botsa o tsebe November December selemo se fedile ska ke tshwetse tsinto tsengata selemong sena jwale ena ke ya uqetela ebang ile hore e batla batho ba nahane hantle ba nke qeto hantle ka di 4 motho a ye a nkile qeto e nepahetseng ra ena ke tshwereng qeto e nepahetse fela se re le ready now ra di 4 ha ditle kapo re santsana re tlo nahana hore re wela ka lefting kapo ka righting na kapo se re le ready ra na se bile ke tseba la o sa re tsebisa na se bile ke tseba hore voti ya kae ya kae se re tseba jwale gore local government re batla eng re batla e be bomang la o ke keng wa ba bua gore nna ke ka nnete ke batla kgolena se ka ba bua go batla mang fela boredi ba rona re le setšhaba re redi bakeng sa gore di 4 ga di fitlha re ye re lo fetola maemo kapo re o tseba ga o vota lentswe la gago le tla utlwagala ke re le wena e tla ra dintho di etsala gore aiman ene ke rona ba kgethilemo sa re le gedi na bakeng sa gore re kaya ka mora ro etsale dintho tse ngata selemong sena sa 2026 dingata tse etsaetseng re di bone di ntse di etsagala empa ena ya di 4 ke yona re isa mane bakeng sa gore ke re lo kgetha mona mmuso e re reng re batla o tlo re tsamaisa locally mona re bona re
1: kgotso ntate Phadima kgotso motswadi wa ka le kae ntate Phadima o bua le motsamai Mofokeng ke kope tshwarelo go kena o soka o bulela melaetsa ntate Phadima ke ntatwane a ile a nkela tšhelete akhaontong ka taba tsena tsa go hekuwa ha akhaonto tsenanane ke re ke utlwe ntate wa ka gonane dintho di tsamaya jwang ka mono tlhakoreng la gago ka mono tanki ntate Phadima se kopile tshwarelo motwadi wa ka se kopile tshwarelo
0: alright ntate motsamayi bane ke kgola o na le nomoro tsaka a ko bue le nna ka thoko ne ke re re tshware fela ena ya re ya re shebile mane datenyane ya di 4 gore re le tshaba re batla re re lekuluile hore se re nkile qeto na ka potsantsa ne batla nakonyana hore batho ba nahana hantle hore o ya hokae local government ke muso ona o bohareng mona mo re planting mona mo re hlokang di street lights mona mo re hlokang ditsela na se re tseba se re na le qeto ya hore re sekamela mona se tle re itukisitse na bane di kgetho di batla o bole hantle o nkile qeto ne pahetseng ra ka bika mona ke haya ke tshepile 1 2 3 se re le hantle o tsebe e mong o tla ra ke tla nka qeto tla ra o setse beke ke tla bona fela ke nka qeto jwang hore na ke nka mogatlo fe e mong tla ra beke nyane na se ke nkile qeto se ke metse fela letsatsi leno bane jwale ha o sheba dimasepale mo o na le mathata mangata a se masepala wa Emfuleni fela mo o na le mathata dimasepala boholo ba dimasepala di aparetswe ke mathata a batlang a tshwana a service delivery boholo ba dimasepala re ka se supi masepala o le mong ra re ke ona o sokolang jwale ha o sheba masepala tse ngata fumana gore matlakala halapi eng e tsala jwang jwale re fuwe nako gore ka di-4 reye re lo vouta jwale re nepaetse re redi gore re ka bona gore re tlo laolwa ke bomang dimasepaleng tsena tsa rona se re nahanne hantle gore rona e tla re ha

0: Jaska fana fela everybody di pehelo terms and conditions or no motho yo ke tlo mofa nna ke motho a tjena nka mofa vote yaka jwale hantsa ba atla mona mhlomo tsona lo gahlweng ke yena la re sa tlo ba bitsa ka mabitso a ho hang so tsiba fela hore nyeo ai manu bula monate kare o tsamaelana le ntho tseo ke di batlang ya hona le mong ha mo mametso re ya yona ona bua ntho tse ke di batlang dumela ntate Phadima ho buima nna ke qetile antle mara ho na le dikeleme ntate Phu ka ra sa qetile ena a re net e dikeleme di teng ka ra sa qetile sa nkile qeto hore yena ha fitla ka mane ka di-form o batla ho tsamaiswa ka tsela e jwang locally mona o batla hore a tsamaiswe ka tsela e jwang o tsebe ka mora di-form batho la ba ka re ne re sa batleng jwale ke monyetla ona wa hore nako ena e setseng o nagane gantle gore o batla batho ba jwang batla go tsamaisa ga o fitlha mane o tsebe ena e yaka motho ga e ka group ore ga renkeng eo ae motho e mo le mongwe ore a ke sephiri saka jwale batho ba bangata ga ba sekametse ka lefting e tla ba bona ba tshwarang masepala mara ga ba sekametse ka mona gape tla be ba bana ba tshwarang masepala ga ona motho a tlalela ka mora di-form ako batho ba tla ba fuwe monyetla gore naganang gantle tsebang le batla eng ka mora di-form tla be le lethabo fela gore ya re kgethile re kgotsofetse ka mora di-form ao tla be le lethabo fela gore nna mo ke dulang ka nnete ke la ya ka tsoa ka kgethe ke kgotsofetse ya le nna eno ke mmeileng ae ke motho e ke kgotsofetseng ka ena ke a tseba o tla nsebeletse ka mora di-form ga ona motho a tlalela ka mora di-form a re ne ke sa batle motho ona ae monyetla ke re ko re fuwe monyetla wa gore ga reng ka mora di-form tlabe re kgotsofetse re ikgethetse ga ona motho a go kgethelang ore ei nna o ting yaka ke tse ba kgethile jwang no reyang kao fela re fuwa monyetla le bana ba ba qhwadileng ba tla etsetswa monyetla ona ba sa kgone go tsamaya ba sa kgone go fitlha ba tlo etsetswa monyetla gore ba fitlhe mono gore ba seke ba re bona ga ba ba le monyetla ba nketswe qeto ka mantswe mang ga ona motho ya tlankela qeto aa a bona matsatsi a ntse a ya a fokotseya ga ona motho a tlankela qeto motho e mo le motho inkela qeto re nna ke batla mo ke dulang go tsamaiswa ka tsela ke nagana nyeonyeo a kgone ke a mo tshepa ga ka ke ena mo woting o tla tsama ntho tse a nampolelela tsona gore o tlo di etsa o tlo re tsamaisa je ke tshepa gore o tla di etsa then so o tseba he ora o sekamela kae jale o tla utlwa batho ba bangwe ba re ga nna ke ga o sae batho ba bangwe ba tlo nkela diqeto ga wena ore ga oye o tlo nkelwa diqeto ke batho ba bangwe tlamehile oye oye o re mara nnakile nnakile ka etsa cross yaka ka mang e mongwe a re ka mone jale tlamehile oye ne ke batla fela ke shebona bonneteng re batla re nepagetse na re eme gantle re tsitsitse tsebe ga o ya mo o tshwanetse o tsitse ka bo di-10 man bo di-15 a ore tlabe re na le baetapele ba bašwa ba bangwe ba gutla diboteng tsa rona ba bangwe ba nkile qeto ra ne ke sebetsa gantle ke a gutla nna ke batla le mphete gape
1: dumela ntate Phadim ke a o dumedisa ntate wa ka ka lebitso la Morena Jesu ntate Phadim nna ke na le bothata ka di-form C ya ka e lankuwa kwa nthong housing forenageng jwale maoba mona re thotse message wa gore maqheku ba lo tlatsa di-subsidy ko forenageng jwale ga ke ya gona go ya nna jale ne ke botsa gore na ha form C ya ka e nkuwe ko le ditokomane tsa ka e sale ke ngodisa ntlo ka 1996 ntate jwale dintho tsa ka di letsang kua ko forenageng jale ne ke kopa o tlakisetswa gona ga e le mo dinkue ko ke tlo thusagala jwang ke mme maria ka mona ka mogao
0: orit mme maria labararo le leng mme Polena Voi le ntate Mogomo ba na le nnane le ba le etsang bakeng sa o thusa ka taba tseo tse jwang labararo le leng ga o mametse fela mo ka laboraro ba kgona go di qhaqholla antle ditaba tse amanang le tsena tsa

gore ba ofe tsona o ka mamela laboratory le tlang mhlomo ba tla ba le nna le meeting ya moo o go hlaise fela sello sa hao o tla thusa hala hey ya ba bona la hore kare taba ya di khithu kana ke ngonka qeto hape o potlakile ho bona la kare batho ba so fihlelle qeto yane hore a re aya ya bona la ra ikare ho nka nako fela he ha re nahaneng hantle re nge qeto tse nepahetseng ha o ka nana hantle o sa data qeto di tla nepahala.

0: Mokiani ya kamane ka president Hyper le ka mona ka ka Bethwet Park sibakasane ha ke se khone ho bona ka bo bua le Sergeant Maqambela ke batla a ka re nete faletse fela go sa itse bana fela manta ha ke a tsepitsona ke tla le ka mo fumana man a o ba njwale o na le menyenyetsini ya hore ditlokotsa be diteng ka mo jwale e hantle ha itlo bua ke sepolesa ha ebe ba so tsebe ho ntse na le batho ba re lomantse be ora ho na le batho mona ba etsang botlokotsebe ka mono ba di-blue light jwale tshwantse eno ke fumane maponesa ke buile maobane mante a ke tlaleka ke bona gore sepolesa nka se fumana ke ikutlwena e be sa ba etse ba tabe ho kotsi mane gore batho ba ditlokotsebe ga ba emisa batho ebile ba na le di-blue light o ka iphumana jwalo se o latlhetswe ke ntho tsa gago kotsi haholo gore o emiswe ke batho bao ba sa tlamehang gore ba o emise tseleng kotsi haholo jwale sepolesa motlhomong ga e be sa ba etse ba tabeo ba tla bua ka yona ga e be ga ise o fitlhe bona e tlabe le tlhokomediso gore ba e shebe ena bane jwale bana ba di-blue light ga bona o ema motsheare ba ema bosio mantaga ke tla bua le Sergeant Maqambela aka re tlhalositse gorena e be sa ba etse ba tabae ga e le gore ga ba e tsebe re a kopa tswetswe le shebe batho ba ntse ba re le tsetsa mona ba re go na le taba e tsena mona tlhokomedisang setšhaba le maponesa fela ga ba e tseba ba tla re tlhalositse gore se re le oduma yona taba ena batho ba tswang mesebetsing bosio mona ba seke ba iphumana ba se ba wetse mona go ditlokotsebetseng di teng ditlokotsebe ka mono jwale manta ga ke re bue ka yona tabena ga e re tshware gantle bane jwale ga ba o thibile mo ba tlo onkela tse e leng tsa gago ditlokotsebe ga ba ka o thiba mo ba onkela ntho tsago gantlentle se ba setsang ke botlokotsebe jwale ga re etse bonnete ba gore re e batlisisa le sepolesa ga e be sa ba le oduma yona ditlokotsebe tsena tlhe di tsebe gore sepolesa se odima taba eo ena botlokotsebe ba re ba kenya di-blue light mo ntate padima ke se ke loketse o vote ara se ke le tlhwatlhwa ara ntho tsa e sedile hantle sa le redi a ngwane se ra lebo ara ke redi se ke emetse fela phala elle ke emetse phala elle ra ke redi phala elle ke aya ya tshwanetse re bue jalo ge lo nka qetwa kere ge lo nka qetwa gore ke batla tsamaiso jwang local government ya rona e tsamaye jwang ro nka qeto ra se ke metse fela phala ha ella ke a tswa ke a ke lo vote phala ella fela ra so le jwang mme ka mra mono he yao tla be re bua re rena hore ye ntse taba rona re gonne hore re tlise mmuso e o re batlang a ke tsebe taba ena ya WhatsApp hle WhatsApp ha o na le yona o e sebedisa bakeng sa gore e tsetsa voice note le molaetsa o ka ngola mo WhatsApp nomoro tsa rona tso di letsetsang ke 073 150 5207 ka nako ngwe ntho e ya o letsetsa WhatsApp e etswa ke gore mohlomo motho a ba sa mamela radio o ntse a na letsa WhatsApp radio nga wetse WhatsApp call icon tsa bodi WhatsApp call ke tsa rona tsa private ya hoa ha re qoqa taba tsa rona hore re jile mona timana ntatentiso jwale tse tsa radio nga radio nga wetse WhatsApp call icon wa letsa hantle mona 073 150 5207 ibile le lekgutla o letse radio a ga le shebile le sheba lekgutla
1: ntate phadima ke a dumedisa ka studio kasheko ha ke chaisa ke kopana le ausi a dutse dirobotong a lla ke ausi o ke mo tsebang o dula strateng se o hirile strateng se ke sebetsang ho sona ke ausi o itshokolalang o ithekisetsang bo ditlhakwana boeng ke a mmotsa ke re osi ke a mmotsa ke eng ke osinyana we zama ke a motse sekeng ya no fetsa ga tate Phadima alla a re go na le bo ntate ba babedi ba tsama ka maoto ba mo ditse gore wa rekisana a re e ba re re batla go reka osio o rekisa ditlhakwana ba motse kae a re 20 rand yuane ba re a re mele ka tsa sefate o re ntshetse a re ha ina me a bula emero a rwantsha utlwa motho a motshwara ka morago motshegare ntate Phadima ka sheko ga o ya Shoprite ka 3 rand a re cha ba motshwere ba monketse tšhelete ba monkela phone ba mo supile le ka sethunya ga ntse ba motshwere cha go tlhaga golf e white a re batho ba by 5 2 itsama ka maoto 3 ba monthong ba re ga o sa ntse nthotse ra go nka ga go sa le safe re tsama ha botlhokolla re chase ntate Phadimo re tsama ha botlhoko re phela ha botlhoko
0: pepi hlemme pepi ditlokotsebe manne e ya khona man tseo ke dikele ditlokotsebe di dula di fetola mawa tsatsiletsa tseo wa tswa ditlokotsebe man fela ha ri tlokomeleng ari tlokomeleng.

motho na le mfana ka biketlong ka mane o rata pinene mo nyane tjena na le 8 years ba ro ya rata biketlong boy boy

0: ai khotse fetse boy boy ka biketlong ka man ba ra wa rata masawana ere ke ketle ka mona ke lukise ditaba mona ke bonona taba tsa ka dikaloka na ka mona sokwe ditaba ka
1: hello
0: hello me
1: lekai
0: ra pele lekai
1: okay
0: e na le bitso la ka ke phadi matshotetse Eh hey, mona siya le moyeng le kwa FM. O pitsi hantle mme. O pitsi hantle na. Ke botsa maphilo. Le nna ke pitsi hantle ka mahau. Eh hey, man ke fumane taba mona ho tswa ho bana man ho lerato. O a motse ba lerato. Ei.
1: Ah.
0: How much baby?
1: Ba ke mo tsena papa.
0: Oh, di tlolo tsa mono mo mbe bang lore o dula teng. How about tsedi?
1: Eh, ba tsedi.
0: Oh, wa batsiba. Le rato e leng di tlohulo hona mono lape mo dulang.
1: Eh, papa.
0: Jwale ba re bona. Man ha bana ma badulang le ka qoqa jwang ka bodulo.
1: A ke se di le
0: bo. Oh. Eh. Hey. Oh, ke ke ba dula le bona.
1: Bona ba.
0: Na ke phadi matshotetse. Radio mona. Le kwa. Eh, hey, oh, ke ke ba dula le bona.
1: Ko ba ba tsapa.
0: Oh, ora ke ke ba dula le bona. All right.
1: Hey.
0: Hey.
1: Uh-huh.
0: On we win a court.
1: Hey.
0: Jwale a kontjwetse. Jwale ka hanesela arohane le ntate. A ke ra nesela arohane wena no tlo fumana karolo ya hao le ntate a fumane karolo ya hae.
1: Hey.
0: Jwale 50% e engwe itlo ya ho mang. Wan tata sali, asali. Akia uka. Akia uka. Akiri. Divorce ya lona ere le arule.
1: Hey.
0: Hey mara akom mamele nakiri. Akiri wena le ntate ke a dumela le ngodi stelle lwabedi mara
1: divorce
0: eh ke a dumela mara akiri divorce wa ire wena o nke 50 ntate a nke 50 jwale 50 ya ntate e tletla nkuwa ke mang ho sna ngwana o sna katse Eh. Oh, jale bana ba ha o batlile o ba bona.
1: Ke bana ba le ba itse go nna ba bua ka go ba bua. Di tshwenye ka go tsana ba tsaya.
0: Jale ha ba ka gutla ba tle kopa tshwarelo le ka dula fatse.
1: Ntse ke tsho tsho ba tsaya le ba ba mpile a ntse a ho.
0: Eh. Ma nanga na ka tla ra tle qoqa le wena. A ke tau litsetsa ha kitla.
1: A bona
0: batlwele. Nna ke tau litsetsa ha ke tlotla mo.
1: Eh ma go a utsa a ke bona ke ba tlwa ma.
0: Eh ke a utlwa. Ba u tlisetsa bhloko bana ba.
1: Ha ke ba tsene ke tsaba. Mo go tsoma ba tsene ke tsoba ba go tsoma nang le mo
0: tsekae. Eh.
1: A tsona le bana ba ithu.
0: Eh.
1: Bona o mona le ngwana a iwa.
0: Eh. Ora ga re tloele ya bolrato he nna ke tla o letsetsa ha ke tla mo re tle bua kere
1: ke tla u tsama ka mwana o tsona
0: ora itube le busiwa mona a tloka
1: eh papa
0: thank you
1: okay
0: right hey la bra ruchina he bana

0: ya ai mabane tate tla tjoana ntse a hlalosatsena jwale divorce degree ya bona e re mmanke 15 tate anke 50 jwale ntate a sa liyo empa hona le memo bana le rata hana meo ana sa ntate ana sa mnyetse 50 ka retlo ya ho mmiona motho ke a matla ho tu o kae kae marikana le gato ke ma mmiona ha o mametse ko ko re batlise mmene jwale meo re qala ba Eric said no ra utlwisisa mara divorce ya bona iri me entse ke bua le nna anke 50 ntate anke 50 jwale ntate na sa nyetsa ke ho ka mantswa mang me yo na bobedi tshwantse re mthole re fumane me yona e ntate e no a dula nka tlung na sa ba arwane simmuso le lengolo le re wena me o tla thola 50 ntate o tla thola ntate na sa anyetsa sign le me mong jwale bana ke go bana eng ke sa nka mabitso ha e mmene jwale bol rato ke ditlolo ba re ba batla ho fumana sengwenyana jwale mme yona wa bobedi o ne a itse nna ke batle letho mona lona ha e be e rekiswa le kanka ho yaka ke mme wa bobedi a nyetsweng le ena ke re mme wa bobedi ha a nyalwa le ena e ba mongantlo jwale ha ke tsebe mane lerato ke batla ke fumane mme mabitso a hae re mo bitse mona a ka tle kwano jwale mme yona ga a khona ha batle lo bona bana bana tlolotseng ba re re phela botlhoko ntate re tswile di etsagala dintho tsena jwale nna ong a mo etsa re a o kanka tla a nna o itse ke tla a ona bothata jwale ke tla tlameya ke nyoloweneng mona ntate ntiso ka o wena ka moo ke tla nyolowane a o itse nna nka nyoloa a re bana bana ho hang a batle le o ba bona a kore ke bone nna o itse a nka nyoloa ona bothata mo otswa wa lwana mane malapeng mona a go monate malapeng mona man batswa ho alwa mona la pemo ke batla ho rata mme le le na sta ba ne me o hle o ha le fila ra ke kutle mona gato
1: hello
0: le kae
1: tata le kae
0: re teng se go be ile moyeng wa ne se qeta o bua le mme hona jwala utlwa
1: okay
0: mme o hlalosa ka mogala hlalosa mfela o re nna aka ba le nako le nna re qoqe re bue le yena fela lona ke re la ba le di papang ha hlo ke ra ka bua lona e fa nna sebaka ke tla gona go bua le ene jwale a ke re bua mme yona bobedi e ntate na sa a monyetse mabitso a hae ke mang
1: ke mapule maria mofokeng
0: mapule maria mofokeng
1: e
0: ke ene re matlang a tamela re to bua le ene jwale ba itse na ba mshebela kae ke ka marikana ke ha le matla fela le mothole
1: ha re mothole
0: mapule Maria
1: Mofokeng.
0: Mapule Maria Mofokeng ke a kopa tle batho ba motsebang ba itse ola ka nna a dula ka marikana ola dula le kae hape
1: ka extension 14 a kukle
0: ka extension 14 hey mme o kgenne mane o re ka nnete le mo buile hampe jwale mme o re ke batla re se ke ga tiba fela ga bua ga tla di watla ka hodimo mme o re o ine taba ntlo ena khotho na ke nnete
1: ha rona ha re tsebe e cause ne re le CEO ya ntato
0: wa o lona la kupa thuso fela bo di social working o re no ka ge itse a le fitla khotho la jwetsa ha e tsamayang le lo ipatlela matlwa lo ne
1: ke senta tshwaka rona re tsebe a re tsala o ka kae and le before ntate mloka hlokala o la nna a bua bo maike a ba jetsa hore ntate mloka ha tsetsa o hlokala o tloge tibeka yena galo la ithwena she
0: o mamela mme ona sa tswile ntlung e
1: ona sa tswile
0: lona ne le dula le ntate motho
1: eya
0: so itse ntate mola a hlokala a leleleka
1: eya ntate wa
0: le bakae le babedi
1: e re ithu
0: jwale le dula kae
1: nna ke dula sebuke mo rentong mwane so dula mo bango station 5 hana pleke mo a dulang hantlantle
0: jwale ono sna hore mhlomo mme o na le bana a ka tlo
1: ke ngwana hae wa ka ntla se ngwana ntate mo waka
0: mara o dula le yena mo
1: o dula le yena mo
0: le le la qabana ka poli ntse fela o sna o qabana
1: a yena nna ntse sa ga batlo o tloa gale itse ntate mo ka hana hlokala o hlokalletse a le ka extension 18 go up to high
0: okay
1: so yena uno kiwe ntlonyiwa ke yena a baya a lo ibula ntlo a re ke hae a re maponisa a mo file molao ke le bona ne se re di sijo
0: all right a are tse tsena he are se ra ina metsa thaba mme o dimetse o tlo bua le nna ke re qoqe le yena re dutse fatshe re bontshane ka mra mo he ke tlo gutlela ho lona hana o itse mabitso a mme ona bobedi o na nyalane le ntate mola ke
1: ona nyalane le
0: e ona bobedi
1: e ona bobedi
0: ke a bitsa mabitso a hae hape
1: ke Maria ke Mapule Maria Mofokeng
0: Mapula Maria Mofokeng
1: Mofokeng
0: all right a bo pilong batho ba tse bana ba tla mo jwetsa hore a o wa batleya ka mane ka le kwa FM e tla re he ha ka hlahella re qoqe le yena
1: okay
0: ke a le bua ke tla e fe nako nyana ke tla bua le mme o dumetsa ra ha ke na le nako ke tla re tlo qoqa
1: okay ke a le bua
0: thank you ya Mapule Maria Mofokeng hlahella hlengoneso o tlo solva ke bitla ke ena bana ba hloka wena o na ibua mabane tate hlatswa o bile hantle mabane are dintho tsena ha re lwana di bathata mara ha re bua go ba bunolo hore re fihlelle diqetong hangata re thuteng hore taba e lukiswe ka hore re bua mara ha re ka itlwella hore re isane hore re lwane e tlo ba mathata e bunolo nyana tsela ke a u buisa ena ra nkise khotho ithata gobane ona bua mona advocate are le nna ke a khotho ke tsebe ke tlo wina ka pojwang jwale are se ke rankang ena ithata tla re batla ka nako re batla di chelete re sinyetsa le nako jwale e bunolo ke a u bua ke yone solvang mara e ya ntwa ya hore ke tla o bontsha ke tla montsha motho ona nna ke mang e senya nako ebile le bophelong ba gago ga e gantle obane ga o robalo ntse o e nagana gore ke tla mo lokise ke batla o montsha kore ga e na botle ka gotlhegotlhe taba ya malwana ga e na botle mara e ya gore ga re bueng ke yone solvang ga re dumelane fela gago tho di tsamaya gantle a re se ka kgethang e thata man o tlo ya ore no o ya court o tlo etsa jwang ga o fitlha mane court e se ka o favor tshwarwa ke stress o tshwarwa ke mafuana a mangata a tlo o kodisa jwale gangata ga re nke tsela e bonolo tsela e bonolo wa bona ntho ke etsang mo ga ntse ke founela batho ke tsela gore ga re bueng ga isa courto advocate buile a re le nna ke le advocate kenkile case yago e yanshapa mara ya hore ha re bue ya wine ya ye re bue okay gotsofetse fedi mara ya ntwa icona ena le ditlamorao tse seng hantle so a re tlwaeleng ena ya hore re bue ha ke mo founela tje ke bula dipuisano ena bo khotho itse tjena inka nako le bophelo ba hao fumane batho sa bakula ba isana dikhotho ba sa qete mara e ya o bua ke yone bonolo e batho ba sa e rateng ga ba e rate e ngwana mme ke shebile ka moo hei a ikhona di a boya ka moo e koli a ikhona no ha re shebeng taba tsetsetse bonolo tlhe bana beso ga re ke a kopa tswetswe a se ore ha re le mona mohlomong re iketsa dibiete re kofi aa re batla batho ba seke ba ka nako nngwe dintwa o fumane process ya court motho a ba tlhokagale ntse a lwana a ba tlhoka a ntse a lwana one way phelo bo fele mara ga re ile ra qoqa fela ra buano e lokileng data ke a utlwisisa o fedile ge ntse re phela re ya pele mane re phedisana jwale e ne ya ntwa hai ke a o etsa wena hai snerege and o se ka nagana gore ga ore wena o ya court o tlo wina khona o thutla leqwetha a re le nna ke letje ke ra re ye court mara ha e fitla be nna thang case wa e bona a se ore wena ga o itse o ya court o tlo wina ka nako tsohle ha re kgetheng puisana go avoid doubting re phoqagale le stress se sa tlhokagaleng a tswa o bua monate jwang ore ae none re na le bothata a mara re lokisitse fedi ya no ne rena le bothata no mara ra le bogela e lukisa a hona bothata jalo na le bana ba enkang ka difuba rana o tla misa khotho e be o sharp loser chalete bophelo ba ha bo ska ba hantle jwale ha o sa robala se le mathata ditaba tsetse ngata di a gatha di a stress jwale he msadi mulo tla go bona mo tla go bona mo extension ma tla go bona mono ke re tlo bua pampiri e o itshwereng ha e bui ntwe wena o ibua pampiri e wena o itshwereng ya degree e bua taba e nngwe le wena o bua e jwale ko shebisa o ba nela se ya pele rona se re re ho ausi a ga tla le romella mang ha ba mothusa bane o so re bona re le slayer right ba ba la nja ntlo ba la etsa tjena mara ha o ka wa dumela ra bua to fela mna o ba ne la o sa dumele rona re tlo re ho bana ba tsamaya mang ba tla le thusa ya bona ba mutla na sa ba tlo bua le nna ra X ke bona bothata bo boholo bothata bo boholo ke bona bone ba hore ha re batle ho lukisa dintho ka kgotso ka hore re bue re batla fela bo sontso lwana utswang le wena mme hlaella hle wena mme aneng a nyetse o ko hlaelle mme Maria hlaella se belief baai ba Marikana le mtsebina ha ebe le tseba maa leng teng mme Maria le mojwetse hore re a kopa ha na le nako a ka fete ka kwano ka le kwa FM ha na le nako a fete ka mo baai ba Marikana ha ebe le mtseba mo kopeng hore a fete mo then he re tla utlwa hore ditaba di tsamaya jwang jwale ho na le mme e ke batlang tlo bua le yena mone ke tla bua le yena ke kgola ka mane ka sepetlele ba lokela hore ba mo tlatsitse difomo ngwana a ye ka mane ka disability center jwale ba mo sokodisa mane sepetlele akore ke boneng ka fumana le yena ba mo sokodisa ke bile le bona sepetlele mo bare jwang ntho bothata bo boholo governmenteng a banna ke sa tsho ke botswa ene ngwana ona na tsamaya treatment ka sepetleleng akore ke bone ke batla a ye mona ha le mo one letsetsa le sepetlele mo ke bile le somlomo wa sepetlele mo ke bile le somlomo mo ke batla a ye ha le mo one letsetse batho ba ba rona a re thuseng batho hantle mme akore ke kutle ka mfumane sepetlele mo sa sepetlele ke batla a ye sepetlele ha fitla mo Hello mme.
2: Hello.
0: Le kae mme wa ka?
2: Ke tota.
0: Ah, o ntshwareletse go bile mo ye mona mme jwa le nako ke sana yona ke phadima mme.
2: A se ntata phadima.
0: Ei, o ntshwarele man. Ke maphati phati. Taba ya ngwana ile ya loka ba ile ba motlatsetsa di form.
2: Ha se lo ke ke ya ntse ke mathata yona. Hona le doctor e nngwe e itseng e kempe ke tla zero 7 clinic o tla zama bua le bona zero 7 clinic
0: ke bone karete ya sepetlele ona tsa masepetlele jwale ke buile le bona batho bana
2: because ke kgutletse sepetlele Friday ha ke fika sepetlele ba nkisa ka tipi ba ngwana o monyane ke mosa le moholo o 15 years ke batla referral from ka OT e tla romelle ka ke MOPD so ha ke kgutlela hape ka moo ka OT therapist e ne le teng re bere yona e tla yo ntšhekela e kgutlele hape ka moo e mbatlele doctor e tla nthusang ka PT aya ka PT ka moo a re mareke menimtšhane bana ngwana na tsamaya ka masong ko checka ka masong ke sa tlhole thuso ka masombe ke kgutlela gape kae ka moo ka oti ko motlhaloseng ka tiki go na le doctoreng e tla nthusa magae sure gore e tla kgona go thusa a ba founa a go founela ka mental department cause yena ga o sale allowed gore a ka tlatsa difomo tseo la nna ba na le case a go tlatsa difomo tseo fine e tla a founela ka moo ka mental o ile a bua a kgutlela o nna gapa
0: kore ka mantso mang ka bogotsonyane o tsamaile o iswa ka mono iswa ka mona ba ra ba gone o thusa wena wa tla fela ba o tlatsetsa ha o di tsebe go mangola etsang ntho e hlokang gore ba o thuse fela ba tlatse wena o ise ngwana matlo ma tshwantseng a eteng mphe fela matsatsi a mararo o fitela mantaha mantaha mohlomong ke tla ikisa nna ke tlo utlwa hantle o tsala ke a leboha mara and gaki government wa rona wa batho ba batsho ona tla uisa ona a gore le di themetse tsa bongaka ga re di hloke kana go nna ke tlo hloka o thusa gore mpelele ka di themetse gore mang wa tsala jwang ha ina ke tsebe wa batho ba batsho ba sokola tsena ba kai wa tswa kiki ke potso ka dilwa ke botsa gore re kana go re thaba re muso ngwa ingwe mara batho ba batsho ba sokola ba safara ene se mme ona fela ke gore batho ba batsho ene nthengwe e tsang gore batho ba rona ba safara ke botswa e gologolo batho ba ba tloseditsa teng ha o ka wa bua ka wa utsa ntlo ya msebetsi o tsebe ke mthabo botswa tshonjwana mtha sebetsa mfela hantsa complain mara mme ena tsantsa ba mthusa ene a se favor ke tlampe go tlatsetsa kore e ka re nka thola tebs wa tla ka mphe nomoro tsa MEC mme mara lehoko ke ena ne MEC wa ke mara lehoko re provinceng re ba botsa gore hee mme tsantsa safarage kore asi ore ba na le gore ase o ba loma ke ko o botsa fela gore mme ke o ngwana o na le kgati ya sepetlele o tlhoka fela ntho nna a tshwantsa safarage and ra tseba maburu na re sotle ga ona motho a sa tsebeng ntle le a mathuta wa tsebe bona ke ra tseba gore maburu a na sotla batho ba batsho everywhere mara gona tseo tsela re iphumana re sotlwa ke ba habo rona kore ka mantsa wang bogobeng a ge sa tlatswa eo ga e tseba gore maburu re na sotla batho ba batsho kore ka department tse kao fela jwale ga mme a sa kgone go thusagala simple o ya mona o jetsa doctor hey ba tsana hey ba tsana eta ke te long ha khone thusana and ke ntse tsene di etsala kana go ya apartheid ra ya khan be di luka ya ya ha o le tropo ne sa etsetswa batho ba batsho so why in the tsahala kana go ya democracy wa ntse nalo batho sa farang ha khutla dintho tsa government a khutle pelo le bohloko why tsetse re reng ke tsa government why pelo ha o tlamele khutle pelo dinthontse o rereng tsena ke tsa government hobane ene e ba botlhoko ka gore ga wa thuswa hobane
3: ana re sotla mara go ne o le gantsi ga na kebja le go botlhoko ba re sotlwa ke ba bo rona yo ga ba dutse moo ka ditulo tse thinyang
0: ba
3: tla o phoka ba etseng ferefere ka
0: ofolae
3: nna modimo a thusa aletlentate padima tanki ke a leboa ngwane sekemap
0: ke a leboa pu ga bana ba ka tshwara difounu ba TikTok-ong ha utlae kore o tla fila gore motho in charge mo ya ba tshwara difounu bare ba kena TikTok-ong ba bua ntate aiyo ntho e teng ba re aiyo tlo o sane ntate shebeletse a tsheya o shebeletse TikTok ke another form of struggle re struggling sa batho ba bo rona ba re sotlang jwale re sotlwa ke ba bo rona and ga botlhoko le teng utlwa mme ntho a e batlang fela ke o tlatsetswa difomo mang ore tena mang ore apply mang or china, mang or china, mang or china. Maratai batlang fela gore ke kopa le nthuse ka di form tsela nne ntla fela a ba tsentse tsenga ene khati ya ikene ya spetlele o na le yona ya sibukeng o na le khati ke botata ba ora thuswe ke so a le thuswa kae a ye kae ya ke ntho tsa hike tse di mosupa so a ye kae ai kon hai a bona mothantsa a bua ka tukuluwa msheba fela muna re muno ntso ri bua putse mpe ka kampla ka ntsa ri tukulu ke re muno ntso ri plaka muno ntso ri ho bane re safara especially rona batho batso every day utlwa batho ba sa tshwarwang hantle every day batho ba tshwarwe hantle and design tsa batho ba botswa tsa kirifing bo ska ka ndutam sebitsi bo ke nna mo in charge ke di sign tsa batho ba botswa tse tata mtloko ja re ke mathata black people ha ba batla ho sebetsa e bohloko taba mme o please guys di ghetto ke tse around the corner let's vote wise na I so wish muso o khutlela ba basweu ya kliniking or hospital yo we bo sister hle a hle bathung ke a lebo ntate phading ya no no re a utlwisisa bana meso fela re batla le sebedisane le rona hantle ka ba police station ka ba kliniking ka ba ntho re kopang gore sebedisanang le rona hantle fela tsetse dingage tlhoke tsa gore wena o na le degree tse 20 ke tsa gago tsetsa gore wena o applyile mo ke tsa gago tseo nna ke tlile fela ke tlo kopa o nthuse ke itswele ke itsamaye tse ding tse ke tsa gago tse kgotsa ntate padi mannete ke tshokolo fela nna ke sokotse dipilisi tliniking ya tshepiso mona ho tloa Friday ke di talabedi simple thing ho na le motho a ka sokolang case number for 14 days case number question ko hore kore why mame di dumele
4: ntate Phadima
0: mme
4: e buang ke nne hore ke ne ke kula ke bile ke shwa ka ya fana beili kliniking ya tri sista la khutlisa a re tsamaya o e zone 11 albetile ke kula
0: he
4: o le ne makadi zone 11 ke tsinga bi ho ke tire klinikinya sesulu ke bona o tsa hlole ke tlhwetse ka 17 e tla tsitla mga ka o nna re tsamaya ke risi mga ka o sebetsa department yena ya o sebetsa court Ola ona ga izele batho ba lona halele mani khotho ha ba le khatsi bana ba lona batswa ba kena ha ba le shebele le sheba ke me ke motho ga o mo le mosadi mo le o tsofete ha mo thutsi bana ba gona ba ke bone ka next ntate Phadima o bo le mathabo ka ndo ngebe thank you but
0: thank you man batho ba tsentsa ba safara ai jigile batho ba tsentsa ba safara one way ai jigile sibukeng kopa ke opa le thuse se believe ke a le kopa

0: me bosibu la robetse o sho hona le motho wa mshebile wa bona so ke trauma entse ana le yona ene ke nana le tsona dipalo tseo ha di a loka gore di ne di ka buela hape di a ha hape we ba ke bophilo ho bohloko yena ha no gona ha no gona le bala because now ha bona masenke ana a chile ngwana ka o tsheletse ka mo masenke a chile mme wa ka o tsheletse ka mo so ha bona le hantle so nna ke a kopa ba mamedi gore la e kwa bana le zozo o sa e sebedise ka backyard re kopa o mpo re neletse ka yona o nehele ka yona o tla bo o sa senya re kgone re thuse mme ka mole finisha ga hona le yona o e beileng ka kae kae and then o ikentse ka garage motlhomo ga e sa sebetsa ke disofa kapa ke eng disofa o na le tse ding tse ba itseng ba tla mfa tsona three rivers but o ka bana le bethe o ka bana ha ke be motho le yena ka ga setšhaba a bona gore o ya rata
1: ga holo jwang kamora maemo a mohlaetseng
0: yo maemo la ntate phadima ha se maemo a monate ho hangwang so ke le bomenehelo e ileng la nehela ka yona ba mamedi le dithapelo because tse ding tsa dintho tsa go kopana le tsona di batla thapelo gore re kgone go feta go tsona because ke boemo bo bohloko haholo so le nehetse ka closera ebile bontatentiso le ntate nzimane bona ba mfounetse gore okay ba ditlosa ba di isa ka mole ka difung and then ba kgone gore ba hophilwe for letsatsi la osane because lefu ke la osane so a ke tsebe ntate phadima o ka kgona go
1: tholeeeaaleentatemotsumeeeaaleentatemotsumeeyena
0: o thusitse agolo ntate phadimayoyoyo
1: gagolo
0: a nnehele le ka gore o ka kgona go apate
1: ke re molate mona re utlwena ditlhophiso di eme jwang bakeng sa lelapa leno ga se ntho e bonolo e sentho bonolo fela gore ya feta fela a kgona ndate motsumi re a phela o sebile ke o beile moyeng ke a tsebane re sa tloka le wena pele ndate motsumi re ke o amogele man ebile ke na le auspopu ei o ntse a tshwa re wa leboa a tswa boitelo man ba gore o tlwelele tsotlhe o re ke tla thusetsa ga o fitlha moo o fumana gore dintho ga di tsamaye gantle maemo ga gantle ga jale dintho di tsamaya jwang bakeng sa lepato ntate motsumi wa tseba a rena mantswe mane gore ebe o ile wa itela maemong a thata ntse ebile o tlhalosa ka taba tsa dipetrole taba tsa dicofine taba tsa mekoti moo mang le mang a na a sa tlhaelele ba bangwe re tla ra ba tlhaelele ka lebaka la gore go thata bana gona mara wa re e re ke leke ka mokgong ka lekang ka teng wa bona maemo wa bua le family wa ra ke tla bona le nna ke nkang ke ikopanya leng
2: ke nnete ntate padimo ntate padimo ba bona situation se ke le go sore ke le ka pata batlo go ipa

0: patriotic dende club which go bo bo me a tshoni mane ba le 7 or 8 ga bane ba tswa teng ba ma metsi a skisi empane kana go ne tshe maemo a tshwana ya na
1: ai
0: ai ke sa kopane ba re tete bo bo a sa ya ra ngwana ka ke tla o pusha o tla fita
1: mo
0: eh ho fikile mo o fetetse batho ba ba le ka o fela le bona tshenana ke fetetse batho ba ba le ba o kgile mo hloko ke ba representile ntate party
1: ntate mtsumo era le bo wa mane se kare le wena support ka ithola batho ba na le cash ba ra ke ya ntate mtsumo wa tswana ntate mtsumo wa re supporta re o kopela hore batho le bona ho tho ha o nehela o bulela dinthotse ding le wena business ya hao batho ba ona hana bana le cash hore ba tlo sebetsa le wena hore le wena o khone o phela ke mo o phelang teng ke business ya hao ha bana le hona ha ba tle ba o supporta
2: Thank you.
1: Ka nnete le batho ba utlwile botlhoko setšhaba ka go fela se utlwile botlhoko empa he ka baka la gore e mong tla tshwara ka mona e mong a tshware ka mona qetellong ke moo he setšhaba se ile sa ema batho ba re bonyane bo re na le bona re tla ntsha re bone gore motho ga no latlhwa fela hei mara ntatenzimene ga se karolo ya lelapa moo ke meta pele wa setšhaba mono fela go tloa letsatsing leo go tšha ya ba o eme
2: go
1: fitlhela ka jeno jale e re ke re molate le ena ka lebaka la gore le ena ka nnete ga a phomola ga e sale a shebane le mosebetsi o na mogolo re ke molate mona ke utlwa na nka mo fumana e o sebeditse mane o sane o tla boloka jale ke ka goo re leng tabeng eo gagolo mme setšhaba ra leboa ka gore le kenye letsogo mona ao le sebeditse ma sebeditse gagolo gore re se ka tlhalela gampe e ka re jale ga re kgone go thusana ntate nzimene ke tla go wena monemone se ke tla go wena ke re bue mona gore o sane mtlhompei re apelale ka tlhe mtlhompe waka ngwaneso ke a amogela ka kwano ka le kwa FM ke na le ausipopi ka kwano ntse re qetelela taba ya ditlhophiso ka moo le gore ka o sane mosebetsi wa etsagala ngwaneso ke nnete akere ntate ga ke tsebe ke re mara ke batla o leboa man ka gore ga e sale taba tsena di qala go utlwala gore o na le koduo e tsagetseng wa ema ntho eo e bitswa ka gore ke beeta pele ga wa re ke tla kata mang wa family ke lebeletse mang boitelo bo o na le bona ngwane se modimo a o ruise molemo o sa feleng gore ga setšhaba se lela ka lebaka la gore ga o qale o etsa nthweno and-e ntho ena ga o etsetse gore mohlo mongwe go na le o shebile ka nqane ga e sale communityng o kgona gore o kene communityng o thusetse re a leboa ngwaneso ke leboa le tšhaba kao fela ba nentse le di-business kao fela tse o ileng go tsona ba tsieditseng ke a tseba one o tsamaya o ya di-businesseng mona o kopa di-business tse dingwe tsa o tsietsa le bona re a ba leboa bao o fetileng o bona ba o tsietsa kao fela le bontate ntate ntiso ke motho wa business mono o etsa ditene mona ra mleboa le ena no re leboile tswela pele mane ga o na le taba ka bophelong ba tla tseba gore ae ntate nzimeno teng o reng ena ga ngata ga o na le ditaba rona re botsa baeta pele ba sebaka seo
2: No ra lebuwa se ka msebetsi ka tama hantle man o sa ne ke mapati pati o sa ne ke ratile ba teng a ke kgolo ke tla ba teng ke a tsepa la uspupa ke kgolo tla ba teng mabakanya na rona hle harabe ke mona re pitetsane
0: ke nne ke ndate padima ke ka ho le motshwari ke le ka bua le uspupi ke re ke understand mabaka a lona ya bo hlokwa hlokwa ho lo ile no bona re fitse ke tsebe tsena
2: no re le bila ho
0: hlokwa e neng ke
2: No rale bua sentate ntsimini.
0: No rale bua ntate padima.
2: Ai bana. Meta pilwetsa jina ma.
1: Yeah.
2: Meta pilwetsa jina. Ha hona le taba meta pilo wa matha mona. Ha ntse a botsa dipotso mona hore mang o tla reng ha etsana jwang. Jwale ke ya lebua hle ngone so ntate ntsimini o retse ditse mosebetsi o moholo.
1: E jwalo ntate padima re lebuile haholo. Ei o ile ho di mo leta sentate pa di ma ofihlela mosebetsi o go tloetsa hala so ha o tiki sho ke re ba mamedi ha re tla holona re kopa tsedintsa di nthonda pa di ma o go ipotsa go tloqala kae o e kae mara bona ho kopanela that's why ha ngate ke sho ke re kopano ke matla ntate pa di kopano ya batho ba di business ho kopa ho bua le batho minehelo ya lona e khonne hore ka sheko le la pale le khone le lona le pate ka sepe ka seriti and then ka minehelo le ka dithapelo because ntle di dithapelo tsa lona ba mamedi ha re letho ha ona mo re yang teng ha ke tsebe ntate pa di mo nona le
2: botsa ke ya khona ke a ke meletsa ya ne fitileng pele re kena kona jwale ha se mo fela ba a hi ka mo ka bophilong o sa ne he msebetsi tla tswela pele ka tsela e o no re ruwe ka teng ntate JMP funeral ntate Mtsumi ka mane ka zone 13 ke yena tla a tla be a tshwere msebetsi mona ka mona ka JMP jwan ke tlo ya ka boitumelo ke kgola me
1: e re tlo ya ka boitumelo ntate Padima a ifo hopola hantle ntate Padima ha re tloa ka bophilong ke ne hantante ne sentse ke founetse hore ho rane le ntlo e chileng ka mole ka buipatong so ha re fitla ka buipatong ntate Padima hangata ke founele ke o spinki a bua ho ba hloka diaparo kapa di finisher ke hopola hantle ba mamedi ka menehelo ya lona ba la ka ba thola bo di bethe ka mo ba thola like before hona nna ho chamatlo and then ha chamatlo and then I'm phoneela ke mbulela okay kopa late bethe ka kae o late di zinc ka kae ke a hopola ke menehelo e mengata e leng la yetsa hore ba kgone hore batho ba ka mo le ba thusahala so ha ne ntse re letsileng from bophilong re le ha batla re tlowe re ye ka boipatong re lo thusa lelapa re lo bona hore ho etsa hetseng yo ntate Padima o bone boemo bona ha re fihla mo le ntlo e chile lore ko re ntlo e chile finisher e fedile ha ona finisher
2: ha ona le studio ha ona next
1: studio ha ona next
2: o chile ntweng weleng
1: o chile and bana ba ba itrina ba chile le bona a iwa nantsa le spetele and then two e gonne go itswe spetele so ke bo emo bo bhloko a holo ntate Padima le ona o monyane man ona tswa hospital le yena o chile
2: acha
1: u ke o bhloko ntate Padima yes so a u tiki shokere hangata ntate Padima ke ke rata go ke se ka buella batho mo motho ala ka thusa la teng aka gone go lena a lebowe re tlo thola yena
2: a
1: u speak re u tlo ntate Padima hore
2: a o mapoka ra lebowa ka batho ba ibang le hore ba supportile le phone la la mmele setlolo sa hae re ke pote ka mona tla re khutla re nyulwele ka mane ka ka bitumelo re ka bitumelo ke
1: ka bitumelo

0: lebile he moder re lebile he pepso ma charity e tabatse mona tikitse o he hore qetellong ka ka o kopadenela ka dithuso le futlatsola pele e ra le bona manesi tabatse mona de marangrang mona ba hlalosa hore hey o itsetse koduo ka mona ka bophilong fela ha ra le botsa ba ka ofela ba ile mba kena e tabeng ina ba kinya letsoho ba re e la pendeno le rona re ding ha re tse bonnete ba hore sapoleno le tlabewa hantle hantle ba babedi ke nkgono le setloholo fela he ba tlabeo sane ra le bo haholo le tshaba ka mo ka bophilong re le buile ka fela le ba neng ba ratile ho ka thusa ba sna hona na le ba neng ba ratile ba ile mba hlaha ra tseba se ka fela batho ba ka thusetsang ona le mong tla bala ka ditse fela sna hona empa support iwe hai ye tsa phapang ra le bua he ha o litse ra tseba hore re a shebana re le batho mang a hletswe ditsitsi ra msheba mang hare re dula re shebile hore batho ba ske ba motho a iphumane se ile hore o shebane le dintho a le mong a holotse bohloko kana ke mo fumana o shebane le dintho o le mong dumela ntate Phadima ke dumedise le mme ka studiong tsa ke mametse ka moo mme a sebetsang ka thata ka teng a ikgathatsang ka ho thusa batho ba dikojwana di mahetle mama wa tseba keng modimo teng ene o shebile ka mesebetsi emetle eo etsang bakeng sa batho ba hae ditlhonolofatso o tla di fumana ka mehla le matsatsi ke lehlohonono ka mona ka zone 14 ke kgolo ntsa mametsi mana ntsa ya lapeng ausipuku ntsa mametsi tseleng mona hore mesebetsi ha ntse e etsahala batho ba ntse ba shebile mme le ya leboha haholo ha ona ha mosebetsi ntse o etsahala dintho di ntse di etsahala ha ne re leboheng ka nako tsohle re re boitelo ba batho re ba bolelele re ra bo bona boitelo ba lona mme re a leboha ke batla ho ya ho ba moji jwale ke re qaqa ditaba tsa rona mona ba moji ba teng mona ba re ntate o se ka ba re lebala re teng le rona mo ba re re teng ao ba moji banna ba teng letsatsing la labararo ngwana mme ho na le dintho tse etsahalang mane ke a tseba se diketsahalo ka ofela o fumane matlo a mangatjha ke taba ya dikerese ba bang ke motlakase mara haholo le taba ya kerese mane jwale sola e teng bakeng sa hore re ke re leke ho ba safe tabeng ena ya dikerese dikerese di a re senyetsa mane R8,000 o ka laeta mono wa charger wa khona ai joale how to kutlwa hantle ngwana how to ho yena ya 8000 o phaphama o ya ho ya bokae how to
1: 8000 mo tsoka o kena yena ya 14000 mo tsoka joale he ha o so le khabane joale o so le kotsi ya holo o ba ne se laeta le TV yena mo tsoka ke Wi-Fi tsa ka 14 fela mtlokwa even re tshelo mtlokwa ra tsoma ke go ya 14000 ha re tseng go bona ka hafu mso ka 75% ya ka hafu mso mara ba tshelo mtlokwa re ka 75% mtlokwa
0: ai ai ba na
1: u go bona na le disability mtlokwa re ka hafu ya o tsamo lo re buisa neng re tla patala la jwang go di go di ha fela di ntotsa bona di ganya mo se se ba tsama re ba ka fela ha ba khantsa ha bo pelo go le hantle re ka tamela di seng teng mo tso go re tlokomela mathe ba nna re tlokomela go tate bolo le batho ba di sa bile re se ga se ba rona se re
0: ya ya ke cash or jwang ke gola o kene sontso hlalositse mamedi mongwa botsa mona gore ke cash ka po jwang jwalo hlalositse hore ho maqheku deposit ba 50% then a qetella patale jwalo ho batho ba santsa ba sebetsa ka po ba batsha 75% we patala pele le sebetse le kenye engwe a patala ka morao a ke tsebe ka po ke bua tsona
1: o bua tsona motho go bona ba tshe
0: re motho di jwala
1: e jwala mtlokwa ho maqheku le disability mtlokwa ho 14000 mtlokwa rafu mtlokwa mono ra card mari ela 8000 mtlokwa ke special mono ra ke ga ba nna mtlokwa ho re ke na mo ke ke ma ana mo go tsona la witheketse tsona ro ke tsa ma
0: ya
1: se re thusa re thiba ho hlaswa bona bo etsa la location ne mtlokwa se re thiba fela le botsotsi ba kenelo
0: ya ya
1: e sele u thiba bo hlasa tshela mtlokwa mono se ri kitla e tsha mtlokwa mono mono sele u ya sele uri re thuse
0: jwale hona le kitla ke nalo bona kana ko nngwe batho ka ntle ka mona jarting ba laitile mabone jwale ho yena 8000 mabona a ka ntle le a gona ho connecta a light le ka ntle ka mona gona bona ho etsalang a ntse a tsamaya le yona package
1: motlokwa ra gona ra modify ha re se re fihla re etsa very bitter modification mabona ao a ntse a sebetsa ao ka ntle rona se re tloa modify ona go be na le a lightang ao laetelang ka sola ha le tikise le fiko motlokwa a tlameha o laeta le a ka ntle motlokwa a re o laetele fela ka tlong fela ka 8000 a ro laetela ka ntle gore o kgone go bona ka yona package yo mtlokwa mare re o modifyela o kgone go bona le wena gore a re o modifyese a ne a wa ntla ka setatsa laeta mare a ne a re o tlhatlha laeta ka sona mtlokwa ga le tike le siko o bo itshetlhe ka mona ga le tike e le teng o tla itshetlhe ka mona empa ga o le motho a senang le tike o tla itshetlhe ka o sola fela ka mona ka o mosi mtlokwa
0: jale ga re tloa go 14000 re a go ka ebile mo packaging eo go kena eng le eng ka tlong e nka kgonang go e sebedisa
1: ene ke re go tima taba tsena motlhokwa mara e tla bampe agolo se re upgradeile motlhokwa wa tseba ya 18000 motlhokwa se le 5 kilowatt
0: ye
1: se ka ba tlokela motlhokwa ba time taba tsena dintle tsena ke tsaka le wena fela ke a seba fela motlhokwa mtlokwa re ba kenyetsa 5 kilowatt 24 volts mtlokwa gore ga ba batla go upgrade a le o kenya ntho tsa bona mtlokwa gobe simple easy mtlokwa yane ya rona 18000 ga e sale 3 kilowatt mtlokwa sale 5 kilowatt mtlokwa re matele mtlokwa a re thuse mane re a thusa jale re a thusa jale re mata ka lebelo le leng le serious jale mtlokwa re ba kenyetsa 5 kilowatt ka 18000 a kgone go plaka le ane ane a ya e sebedisa a kgone go kenya
0: Au thotsentle thotsentle banna a gore ke kinge mamedi o teng ka mona ka ke kutle ke tla o fa hore taba tsa di reng ka voice note ka mona ibe o bua taba tsa rona
2: sa u bona tswana o umsakaza o khali kahle ngapa
0: oh hai ke taba tsa motsiare kwana a u ka tswela pele ngwana
1: Or

Ya, boy boy ka biketlong ba re ntate mshimane ona ha utlwa ile la bra ra ikona ba re wa khotsofala ha utlwa ulla ina.

Ah, le chankane ba robetse ba re mo noko bulele mono man. Ska ikwalla lo tronkong, tronkong ba re mo na bulela radio. Chankane, how can I tena tsa dikeleme? Ba re mo na bulela man. Ga batla utla batho ba ntse ba etsang ka ntle ka kwa. Tronkong ba re mo na bulela. Ga batla utla ho ntse etsa lang ka ntle ka. Chankane ba re mo na bulela man.

0: right, re ke tle ka mona he a ko re ke ke bona re nka fumana mang ka mona ra qoqa bona nka fumana mang ga qoqa ka mona na kwa ha iyo ri nka fumana batho ka mo ba ya ke bona ma tshintsha di nomoro batho bana ei ka khona ma hi to sir,
1: you have reached the mailbox of
0: Kunjani? Eyisaphila mhlonishwa ma. Ukhuluma noPhadima lana mhlonishwa.
2: Ubani?
0: UPhadima. Igama lami nguPhadima lana mhlonishwa mina. Ye mhlonishwa mani, ngithintwe uSisiphoshia. Uyamazi?
2: Ubani?
0: USisiphoshia.
2: Sisiphoshia.
0: Ya. Lo onengani naye? Awunayo ingane? Awunayo ingane? Okay. Hayi ingane awunayo nje, sengiyasho nje, mhlambe nje ingane empilweni yakho.
2: Hayi, futhi umuntu engingane naye mina, umuntu osekhaya.
0: Oh, osemakhaya.
2: Ya.
0: La igoli impela awunayo ingane.
2: Futhi awukhulumi indaba icace.
0: Ah eh use angikhombi uSisiphoshia athi unengani nawe manje ufuna umsize kuondla ingane.
2: UPhoshia.
0: Yebo baba, ngisho njalo uPhoshia.
2: Uphi nendawo?
0: La la iTirela. Angisho phela useTirela ngithi yena. Angithi ungibuzile uhlalaphi, ngithi uhlala eTirela.
2: Awungifonele kusasa.
0: Ngokuthi ngabobani isikhathi wena mhlonishwa?
2: Awungifonele kusasa ngabo lezo.

0: kai
1: le bra ro banela monate jwa manna a gore ke molate mme hey lendoda at ngo 11 nang zo kufonela impela ke mme lendoda le ai yakanga lendoda hello me
2: hai
1: uphitse antle
2: iphitse ntate phadima le
1: ka ai a khona muthena hatse bibitso la hao man
2: Oh,
1: lena la phoshi a letse.
2: Eh.
1: Mara motho a ana le ngwana le yena o re kise makhaya kuphela.
2: Eh.
1: Oh, jwale mune wa usile o le mmeleng kapo o le wa pepa a o a le ka o thusa kapo ho etsa la jwa.
2: Ntate Phadima motho. Ke tshotse le na maqalong a December last year.
1: Yeah.
2: Atla mona na hesi no dula phase 4.
1: Yeah.
2: Le ke mo qetela e le January. Ke gola bo ma second because ntse di tlo bulwa tsa bana.
1: Yeah.
2: Le ne be ke kula he ke clinic ke tlo re ke pregnant.
1: Eh.
2: Ha ke tlo ke le pregnant, obviously ke phela le.
1: Eh.
2: Be re re isa molato phase 4 mo a mo ana dula teng.
1: Eh.
2: Ya di ntse re sa mthole ntse re sa mthole tshile be ke lo pepa.
1: Huh.
2: E la re ngwana hana ka 2 months a sa hlaye. Be ke mkopana stop signing ke tswa boxa.
1: Eh.
2: So be ke mpula go la na mthotse plane e kukunya le bahang.
1: Eh.
2: Be ke na ha be ke a move ngwana sa hlaye. Ke tsama ya la uswa a ka le monna hae.
1: Eh.
2: Be re fitlha re mothola mo.
1: Eh.
2: Ha re mothola mo ya ba botsa mfirefirenyana e o batla o phela o batla o ntsa eng.
1: Yena monna yo.
2: Eh. E le o patile go na le mfadi ho.
1: Ai.
2: Ke mfadi o dula makhaya kwa.
1: Ai ai ai.
2: Ka ntse mo fadi o dula ka monana o na le 13 years a dula ka.
1: Ai ai ai ai ai.
2: So ha o tlile ngwa ho nele na ka ngwana na le 2 months re tlile ka taba ya hore o tlo abanka da mafunza monna o swaka a re o tla fonela bitwe a mogolo from Joburg a tlo sheba ngwana go kwa bona na
1: eh
2: ya be since a nyamela o fihlela monna ke nkang qeta go ke maintenancing
1: all right
2: be ke maintenancing be ke tla khatlha mpe maponisa
1: eh
2: aba le mfadi aba mo pata hayo
1: mosadi wa hayo
2: eh aba re hayo
1: hey ban
2: shapuri ya sa dithusa dithuri mthola
1: eh eh
2: ha re mothola le maponisa ka bua ka taba tsa gore o kopa nka pampiri e a tlamehile a e tlatse eo a ye lo ya reng ya hae
1: ai ai ai jwang jwang
2: from lawyer gore nna a ka tlatsa difomo tseo
1: ye
2: maponisa he go nka bankisa police station ho itse affidavit
1: eh
2: ya go hanno saina difomo tseo okay se re fere tendate already mo
1: mo
2: lo tlamehile gore ke khotlele court be ke ya court aba fatse ba bangfalo le bangsimelo ya ke mireno ka 5 tsa November.
1: Eh. O hana je letlo ya ka di 5 tsa November hona jwale.
2: Eh ya papa.
1: Le khutela khotho le yena monna yo.
2: Eh le.
1: Wa tsiba.
2: Ha tsiba ba ni no ha ke somthole. So ne le ke se ba seng eh ha ke na rata o ya King V.
1: Eh.
2: So be ke a frena geng ka di fomotse yo le khotho ba itse ke di se frena geng. Ba go ne di sa
1: mhm
2: a tsika frena ge maponisa ka hanzo ga fene e o gale ba e batla ba ithole ka da King Willy ka mo o cheke gutla so bona le mshono ga ka feta monana ka gone ka o apare overall tse tsa bona

0: All right.
1: Make you come should I come to him describe what I'm trust so. Abdu anjotsa ga mthu matla go sebetsa ka feme o e batlang ke ka
0: eh re ska ibitsa e kae o mametse ba tlo mo jwetsa gore e mona no bua radio
1: eh e kae kae ka kwana na Free State.
0: All right,
1: okay sharp a ke rena ke na information tse ka ne ke tse jwa me ke ma police a mo bipa tong ke batla go tseba gore na ska mothu ke mothotsi
0: eh
1: o tlamile ke se di pampiri tse o kae na
0: eh
1: ba ba ke di se frena ge ntse ba le frena ge.
0: Okay.
1: I'm going to go to the free state.
0: Bo founung ha le ke di bua le re mona ba re bua nthuse ka ngwana ha le bui letho
1: ah
0: eh ha le bui
1: ah
0: a
1: re
0: bua
1: ke utlwa ska ha bo founu lo sa ka sentse ba le ka na tshintsha dinga o tlhodula ke phela ka ba le
0: o ha jo je santsa ba le
1: eh
0: no ha ona buthata mo re ntsebetsa ding ke tloetsa bonnete wa bona license le monse. It's quite a bonnet, or one next to the batting of Funga comment. Utro maintain a monnay. Hunted. I am not a maintainer. For agri maintenance, I loan element maintenance le hot and two some tattoo and one. I support the one high. Le hot alert to San Antoine. I am not a maintainer. Corrigata, le batuato mujueta or Nerubojan. Yena, who maintain auto maintain. Hunt, I'm not you.
1: Okay.
0: Re a bua ke tla utla o sa no tla ba ikwetse ka potla bua le nna mhlo mo tla tshintsha ka potla mbloka a re tsebe fela o tla etsang ke tla leka bua le nna o sa.
1: Okay,
0: ke a leboha. Ei. Ai khona o re tseba ngane sa makhaya. Ya o tseba ngane sa makhaya fela. Ya. A re tseba ngane e sa makhaya. Ah, ngane sa makhaya. Munna ha ya not a maintain that's why also maintenance mina tjo ambani jwale ha so o sa utlwana le ntatwa ngwana stop sa u qetela ke court cotton to se munna na support ngwana hai stop sa u qetela na ha uno fita mu ha ha gona kana wa rethetsa wa ringwa ringwa ring mina tshwantse fela o tla nkuwa maponisa ka akakwana ba aye mona umsebetsing ba mo e hantsa hane ba mganisha tswa khotwa criminal matla ba ile ata salary ba mganisha ke yone mina ati fela ke ka o ke reng a rata ka pasara tlo maintain ba mganisha ke o tla na ba lehe a itseng mara tla ra tla pay sleeping a bone ke a ya ne ha cancel ye a ke order ke court order inkwa fela khotwa enka ifla ifa ra msebetsi re tla hula skit mo pedo ke tu. Ya o tla mo tla qeta o thola pay are mo chalete ye ke eng tla bengotswe hantle ke eng ya ke ya o ngwana hae ha ya ha utsu ya ile supporta ngwana hae ena kana etsa hey ya ngazi mina hey akana etsa ntwa etsang mara khotho e to thusa a usiona e ganishe muthu akana balea akana ya ichinja mabitso au khale ba yetsa ntwe tla maintain a boy le mo bile lo maintain a teng o tlo maintain ah e wa ina double up stop a certain C1 to go re support e fela o tswe ditabe e ha ina hore o tla etsang o reng a e ne fela tswantse support le mo joetse ba motsiba le mo joetse hore yena o tlo maintain a rata ka pasa rate ha a ipilaetsa ha uwe di DNA ha e sengwana ya ka se maintain a kira swa ha hello how come maintain ha ga ena swaka ha yena o tla patala di DNA ga a swa hai eh ha swa hai ha no maintain a swa hai ke mara ha ile wa hai a hana chance.

ai ai mara wa itla ka tara yeo bana mara mandla ka loka a se re tshwere digiki re le babedi bana ka loka he le mandla ke motho wa digiki wa letsambo kae kae ya rona tsa rona tsena digiki tsa u bua hulukisa tina sa qondisa tina ya tla ma ke rinkane le mandla bana DJ Tsepedi ke dingkane le mandla mthimkhulu.

0: Okay. Kana kung atwa kana kung ubani isatu araju kana kung mutuma mete melatoni kana kung buchata ba araba kana kung illa katu kana kung erikibo kana kung yalla mona unta bulite radio kana kung erikile kela upatela.
1: Hello,
0: me.
1: Rapela
0: kae? Eh. Me wa ka ke le ka o le tsa ntate mona. Eh bana ke so mthula ke no tshuka ntate manga ke so mthula ke. Ntse
1: ke
0: mabetse. Eh, jwale. Eh ntate o le kopane jwang le hore eh ha se le lwana tshe le lwa mabaka o le lwana ke eng le kopane jwang ho etsala? Ha
1: thola na Facebook mona. Ba ha ke fihla bona le siyo ne ntse go tla fela le bitso le o la ha ile o le nketeng ka le bolela.
0: Okay.
1: Go fihlela tsa ba fihla he e be le go bona le mone ke batle plate teng ba the e be so tla tshola le go tshokola ke sente tsa o pata. Aba one of my neighbor le yena o santsa a ngetile tse ka tlo like ke fihla le go ne le batho ba ne ba tsebana ke a bona. Ka be ke fihla he ntate ya ba wa fihla ntwetwela e ka bone ntate mqashapo ke mo fa story sa ka wa gane ke batlile go reka mona so mme o hlaya unexpected but he ha ke go lele venta zine e le tshelete ne ka nhlola just that fela ha mfe nako
0: butle pele ha re nke slow mamelet o fitla face 4 o batla bodulo
1: yes
0: jwale ya di tshelete ya hore wa rekiswa o utlwa ka bomakhelwana
1: ka monga stands
0: o yena ntate o
1: yes yena ha fihla ile go tlhotse ke seo sa pele seo ke mona me na mpromisa ga ke tla o fa mona
0: o re tla o rekisetsa se se
1: eh se ke ke ne iba like now ke motho a ka nne dola o ka re ke tse ke mo heletse ga mpele he
0: o ke makhelwane
1: a ta khulu ba
0: o jale qetelong la dumela
1: a dumela na last year July ka mo fa 5000 this year eli jana wa ke ka mo fa 6000 and then the video mo like go sendetse ditaba ditsamaile ka mogwaletsela eo ja re tsena ne dikopane so strike se hlaya ha se ke tametse ke kampele hore ke kgone ke be le pompe ya ka ke bane le ntho tsa ka le nna ka tlhong kgone ho etsa ntho ke batla ya ba ke mona mo strike se qala
0: o le lwanelang hore o skanka jarete boholo ba yona se le lwanela eng ja
1: ke ke ke ka kampela ho ha yena o tlotsa ma o tlotsa di plot o ntla ntse ya le jarete tsena di le pedi jwa le ka fumana go santsa tshona phantsa ntle le nna ke ka ntlano yena ka kampela ka nkana
0: se le motswedi pane motswedi pakeng jwa
1: a nkenya maponisa July ya re ke mokolota 2000 ka jotsa maponisa ka ga ke
0: butle pe ke rata party ya maponisa ke rata a ya maponiseng police station maponisa atla ka vent
1: atla
0: skoloto atla skoloto
1: ke letter of demand
0: all itlisa
1: a ba itlisa ka e saina ba tsaka ka ba jotsa le bona ho ga ke tlo mo patela ha ke mo kolote pampiri tsa ka ke tsena ba dinka ba dibala le bona ba fumana ditaba ga hona le bonisa le kila ka kalwana le lona
0: okay
1: ba tlile two times cause ha ka ya 14 days fitile ke sa mo patala a tsama a balata
0: eh
1: ah khutla ha e sa le 2000 o sa nka di mema senke se ke mo kolota di case tsa di khoku ke rekisa di khoku ha e mona
0: he bana
1: ke mo kolota di botlolo tsa di biri di kereti ha di tsela tsa di badile mo
0: eh
1: maobane re ile khotho ha re ya khotho magistrate ha a hlatlamitse a hlalose ka mano gore ke mokolota eng le eng aba ga cha uthusi ke mopatadise ke masenke a gale minimum ntho tsa ka tsa dingkileng ke die tsa 2000 magistrate aba ga a ke uthusisi gore na mona ke tsosa mme ka eng a re di film bote di botlolo tsa di khoku tsa di ka be ke phamisa letso ke kopa go bua ka nnete khotho ya ntumela go bua ka jwetsa magistrate ntse ke di tshwere dipampiri le tsona
0: eh
1: a re ntate ha ke kolote ntate ke rekile stensa go yena ka 11,000 so ke bona go se batla trege bothata bocadile ha se ke tlametse gore ke kampele dimetleleng mona kgotsa ga te tsene dikampetse di le pedi batene le go kgaola dimetleleng mona so ya ba e qala mononong ke mona masa nlatela dipampiri tsenang jotsa gore ke ya mokolota ga ke mokoloti a sa njotsa gore o batla fense nna ga ke ne ke kampela ka jula ke la ka ga a yenke because ke batla bodulo gore o nka fense but mona ke ya dula mona kgotsa ke mpateng ga ka ba empa fense
0: ha eng ka sense ke ntse ke kampetse le hana jwa o hantle ntle o na re o mokolota stentse mara ho ya ka mogoli dumelaneng ka teng se tsa mo patetse o qeding
1: ke qetile ntate
0: jwa la ba sa a bitsa a ke na tabeng ya wa mokolota jwa la le lekisa ka mapone tsa u sa di mole tlase
1: ke mona masang a ntsa ka bo masenke ene mo ke tlo ntse mo kukwa ka sense le tri ru
0: eh
1: ha ke na maila ka mfa masenke te
0: jwala ha o sheba di tsatse ho ya ka mogotsi bang ka teng ka face 4 di a rekiswa
1: eh na ha ke na nete ba taba yeno no mba di rekile because a re ke sa hae
0: o a re ke sa hae
1: ka mona ka ni zo ine le ka hamsadi ke bona ho tloa mo le di tsiretse mpela face 3 di ga se mmane ha ba tlosa ka mane o fihlile a dula ka mo ka face 4
0: o se rekile yena
1: a ke mo ke sa tsebe
0: okay
1: so go dula ha ka mo ka face ya fihla ba di neighbor le sister
0: eh
1: a ba di neighbor ba jola sister ya ba le fuli ya mogauletsa yena o se ka gona sna bana so go tsho re jwala a fumana go sa le tense di pedi ke ka botsela nna ke itlokometseng ka yona
0: o wena o so thola sena sesi
1: ke se ke thona sena na a usiwa mosadi ya ba fihla because like yena monentse le ditaba tse telele ba tla gona di solve jwa ke sa tsho utlwa mo ga o tsena na gore ha hana ha ke kampela o na tsa etsetsa a usiwa wa ba a usiwa mosadi o nwa tlokaetseng protection wa ga tsena tla mona tlolana la stance sa ngwana ba tsa hana njwe tsa gore yena o tswa senye ba dilo ya genya ba nna ke maketse dilo ya ga tsa
0: eng jwale go tlo bua taba engwe e ntshusitseng ka batla ke wa fatshe ka skatse ba ketse jwang hore e ka re magistrata o sola bukana bitsibiso ya monna yo
1: a nnete ntate ke mo ke sa ya ya no ke na hana hore nka tla se tlhathala wena hape ka thoko
0: ka ya
1: go bua da wa ntse ka ne go
0: tlo but e batla professor Sejane a re ska ina metsa thaba fela ne ke re ke a moletsetsa ka fane ka hlakore la ha ile story jwale ke tsepa ontsa mametsa sa tshware mahala
1: ena hana jwalo kwa sekeng motho tse re di mamelang haholo le yena tse
0: e ke tshepa ontsa mametsi jwale ne ke re ke mofa le yena a ka ipuelle hore na o reng ke a ke a leboa mme ke tla isa la morao taba ena re bone fella kae o ba njwala ha wile a patala motho le dumellane a ska ba sa eketsa molato o mongwe dumang o mongwe
1: ai papa
0: danki ya monna ke ne ke le ka fela o mofa le ena skare yena o ba neng sa moletsetsa jwale professor Jane re tla bua ka thoko a ke ba tlo ina me just thaba tla bua le wena professor mona ke tla bua le wena mona ka thoko mona ke la batla ke tabana fatsa bohloko taba tsene di a tshosa tsedi jwale di batla professor Sejane mabusane tsedi tsedi di batla yena a dikalle ya no ne ke re ke mo fa munyetla mona munne no munne fale munna ho lwana le mme ha ka molatuki ha le lwana ha kana kan ki mun letsekang.

bana taba ne ke leng ka etsa ya mme e bang le rumle ka noa ile wa hlokahala ka bua le bana ba feminya hai jwale o khutletse ho nna re ntate magware nga se khone tlemela ba ngwana o na le ngwana le mo bana ke ka re ke ba hai ke ba mme jwale batho ba lokela ngo claima ke bo ragadi e ya bua ka pelo botloka ra ha ke sana taba nka itholla msebetsi ba se ke ba mofa ngwana ona tjhelete ao bana ntho ya lehloyo o fumana hore motho o ikgethela molekane wa hae be le sa morati e botloko a ba ba le ngwana mohlomong ka ba motšhana lona kapo then be le swetsa le ngwana motšhana o wa lona mara le rata motšhana a ke itsebe sebetsa jwang ntho le ha ne le sa thabela ha motšhana a dula le ausi o mara ngwana keo ke wa lona so ha le ka mantswe mang ne le rata motšhana ha le rate ngwana hae hei ntho tseno banna ha di hantle jwang so ba le ba bua ka taba tsa bo DNA DNA ne sena bothata ne le kana la etsa then ya re ha le claima matla a motšhana wa lona na sebetsa la nahana ngwana hae a ke tsebe etswa ke ntho ya gore re motho a ba rata ntate wa ngwana sa rate bana re ha ke rate ngwana ne wana dulelena ke mo rate ampe yena ngwana no a bana le ngwana le eno re ngwena wa morata ke tswa ke ntho because once o tima ngwana le monyetla wa gore a thole di-benefits tsa ntate wa hae ga o rate ntate wa ngwana and-e ba batla go iprotecta batho ga ngata gore no ga ba rate mme yo nana dula le mangmang ba rata abuti ga e jalo a se nnete once motho a ikgethetse go dula le motho kapa le molekane wa hae le sa morate no go lokile a ba ba le ngwana kapo bana be le ba tima di-benefits ka gore ga le rate mme o ga le ba rate ba le babedi ga le rate mme ga le rate le o and ya tile ntho batho ba etsa ai ane o thola next ngwana ne ga re mo batle gampe ga golo bo ausi ke bona ba kenang mathateng ke bona a ba tsho jala ngwana ne ga re mo batle gampe mara o rata o re o rata o mara ga rate bana ba gae ga bana se nneteng kore wa bana ne ka re motho mo a robetseng teng a re ae ragadi o ka se rate nna bana ba ka bona ba safara jwang jwale o ikwetse kgetsi dara ga ona taba ka ga bampatle ke tla qala fatshe ke thole mosebetsi ba ka nna ba ya ba lo claima bone ne mana di hantle ntho tseo ga di ane o ne a tsoa seng monne wa lekgoa o ile a tshwareng motho o na ne le motho a hantle a salofeng a sebetse a sebeletse ena ngwana o a sa tlo thola e ga ke re na a mo etsetsa bokamoso mara jale ga o shatswa ausi ana dulelen go shatswa le ngwana o ga e le jwane ane batho ba e rata man e ba e rata man ga golo

hona le mme o fane ka di CV tsa hae ka po CV ya hae di agent ntse di mona tsa makhuwa e wala mme re tla bua beke tlang o fane ka CV batho ba bangata fela ba sotho le msebetsi ya re tsebe re tla thola di agent tse re utlona batho ba tlo fumana msebetsi ka mara nako e kae di agent di teng fana ba ile mo di thusa batho ka msebetsi re tla fumana fela hona ka mara nako e kae ba ka thusa batho ba re kgatlhanong le bona fela go utlwisisa hona ebe ba tlo thusa batho bao ka mara nako e kae taba msebetsi tlhokolotsi haholo batho ba aba sebetse mme ha o tshepisa batho taba msebetsi o ba tshepisa ntho e bang le gore ke bokamoso ba bona jale be ke tlang tla ke re tlo bua le agent mona gorena bonyane batho ba ha ba ile ba kenya di CV a ka ba thusa ka mara nako e kae gore ba seke ba lose hope ra tšhelete ya rona jowe engwe e tsala jwang jale be ke tlang a tla bua ka yona taba ena ya CV tsena tse yang Vanderbilt Park ka mona hore o beha nako e kae le hore ke mesebetsi e jwang a fanang ka yona tla ke re tlo e bua beke tlang mona e ka re se le batho ba bangata ba kentseng di CV ka mono ba ntse ba sa fumane mesebetsi re tla bua ka yona e tshwanelwa ke laboraro wa tsena ya tshepe re tla bua ka yona laboraro ke tla bua le ena o mesisi ke utlwe na hore o ntse o ya jwang jwale le wena ntate ka mane ka King Melling Stein ga ke se bo ebitsa o se o gotletse mosebetsing nka ragadi tsamayang home affairs obane monga gao ke bile le ena obane ga sa o bega fatshe gape o sa ya home affairs o tla bo re sola mone o seka dula o itse o ye home affairs bontate phatlha bontate jan ba o emetse le ragadi le home affairs a kgone gore a o tlwelele o ne o sebetse jale ga o sa etse letho o tla o dudisa fatshe gape a re ga one ditokomane tate ne lano teng o tla o tshwara monate kala o a tseba laboraro le a chesa le monate ke a tseba le ena o tla kena sa ntse a futhumetse laboraro ntate ne lane ke a tseba laboraro o kena sa le jwalo le ena ore ntate ke jwalo ntate ne lane o kena sa futhumetse ntate ne lane ke lebuile mane ke sebeditse ya monate o sebeditse ya monate le wena ke a tseba o tshwara topic tse bokae ya ke a tseba topic tse o di tshwarang ya re aga ke topic tse bangwe le gore di isana pele ngwaneso tla be ntse ke mametse mona go fitlhela 12 mo nna ke mamela lekwa a tsaba motho a sebetsang mo utlwetsare listen to what no ga ke mamele ga ke le gole ke sa tshwara di-headset tsa ka mara ka nako tsotlhe la o ka e bula phone yaka e re 91.0 nna ke celebrity akere ke mamelela lekwa ke a mamela mona ntle ga ntse ba bua le ntate ne lane ke a ke momamedi wa lekwane ga ke qeta go kwala mike mo ke momamedi wa mo hai ke mamela moao bokaekae ai kgona batho ba bangwe ba letsitse radio e nngwe ke a mamela ke no ba tsekisa ke fela yaka la o e bula mo o tla e bona ga ke le ga motho kapo ke tšhakile ga ke re tšhintšha ke mamela se o se mametseng ntate ne lane ke lebuile o sebetsa monate tsatsi la laboraro letlhone le fetse ke la bontate ke la thapelo la setlhako se sweo ao banna ke lebuile kosi ya matsonga ntate ne lane.

A ke kopana lona re ke re buisana na wona mamedi na tshebeletso ya mantla tshebeletso ya leko. A ke kopa kompele gore na wona mamedi na tshebeletso ka o ya ka wena. Ke batla utlwa gore na ka o ya ka wena. Ke batla utlwa ka o ya ka wena wona mamedi na tshebeletso ya mantla tshebeletso ya leko FM 91.0 MHz gore na re bona batho ba bang ba dula ka hare ho manyalo. Ba bang ba dula ka hare ho di relationship ma melwana tshebeletso motho a re ke dutse fela empa seo ko bolelelang sona ko gore ke se ke dutse ka lebaka la bana ba ka ke dutse ka hobane ha ke tswa mo ha ona mo ke tlo ya teng thapelo ke dutse ka hare ho lelapa lena because of ntate ona ke ena kapa mosadi ona ke ena e leng gore o take a care kapa nka tla ka re o hlokometse financially thapelo hona le motho ya reng nna ke tshaba ho tswa ka ga lenyalo le hore ke be mong hobane re ile ra aha relationship ena re lwanne nako e telele jwale nkekebe ka tlotswa ka ga relationship ena thapelo ha ke sa mo rata eya ke a dumela ke sa mmatla mara ke se ke dutse fela ke duletse bana ba ka Mimma medio ena tshebeletso ke kopana le lona re ke re buisane kwano. Na ka o ya ka wena, ha ho lolo batho ba sebedisa lentswe le reng ke se ke dutse fela ke duletse ngwanaka ka ha go lenyalo, ke se ke dutse fela ke duletse bana baka. Ke dutse because thapelo ke yena e leng hore e hile on hlokometse financially mamedi wa tshebeletso. Lerato ha le saleyo empa seo ko bolelelang sona ko gore nkekebe ka tswa ka ga lenyalo lena because ke duletse bana baka nkekebe ka tswa ka ga lenyalo lena now mamedi wana tshebeletso ke kopa nna le wena re buisane kwano 073-150-5207 ke mohala WhatsApp line 078-58-59-531 ke mo kileng teng 078-58-59-531 ke mo kileng teng nna le wena ha re buisane kwano mamedi wa na tshebeletso mantlha tshebeletso ya lekwa re bua kwano ka batho ba ileng gore re bona ba dutse ka ga manyalo ba dutse ka ga di-relationship tse ileng gore ba re nna ke se ke dutse ke dudisitse gore nkekebe ka baka tswa ke dutse ka baka la bana baka ha re buisane ke nka fela mehala e seng mekae ke nka melaetsa fela e seng mekae go tloa moo nna le wena go na le moo ke batlang re fetele teng go na le moo ke batlang re mathele teng potso ya ka ke reng mo mamedi wa na tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya lekwa ke ka baka la obaneng ka nnete re utlwa batho ga tlameile ba tswe ka gago di-relationship kapa ka gago manyalo a sa ba sebeleletseng empa be re utlwa motho a re nna ke se ke dutse because of 1, 2, 3 ke se ke dutse ka lebaka la obane thapelo o nketsetsa se itseng ke ka baka la obaneng mamedi wa na tshebeletso ka o ya ka wena gobaneng nna ebe ka nnete ke obane batho ba tshaba go ikemela kapa batho ba tshaba gore na batho ba tla re hopani re bona batho ba dutse ka ga di relationship tse ileng gore ha di ba sebeletse ha di ba tswele molemo batho ba dutse ka ga manyalo ileng gore ha ba sebeletse ha ba tswele molemo motho ha tlamile a tswe ka ga lenyalo mo bolella gore a kotswe ka ga lenyalo lena a ba o jetsa gore ke dutse because of thapelo ke ena nketsetsang 1, 2, 3 na ebe a ketswa ka ga lenyalo le o tla nketsetsa na dintho tseo thapelwang ke tsetsang tsone 078-58-59-531 ka o ya ka wena mmamedi wana tshebeletso gobaneng re bona batho ba dula ka ga di-relationship tse sa ba sebeleletseng re bona batho ba dutse ka ga manyalo motho ore ha ke sa ipatla ka ga lenyalo le empa ke dutse ka lebaka la bana baka nako o tshaba o ikemela
kapakana ko tseding ko tshaba go batho ba tloge 0785859531 hobane ona le ntate mo nyareng ke phetse na go telele ke sutlwa ke mosadi ona ampetola se tsheisa batho anketsa ntho o tsheisa ka go le pension le o ke phelang o lona ka pastrateng se o kidulang ho so empa nke ke be ka motlwella mosadi ona because nna le na re tswa hone yes ke a tseba hore nna mosadi wa ka go ratana le mang ya dulang kae empa nke ke be ka tloa because nna le na re tswa hone ona le ausi e mong ya reng Thapelo nna ke robala harabeke ha monate empa ha e tloba weekend Thapelo ke fetwa bolo ke a rauwa ke fetwa setsheisa baaisane ba ka o bolelela mara nke ke be ka motlwelela ntate ona yena bonneteng ha ke sa mmatla mara ha e le gore ke tswe ha ke no kgona ho tswa ha ke tswa mo Thapelo ke tlo ya kae ha ke tswa ka ga lelapa le Thapelo ke tlo sia bana ba ka le mang hobane mo mamedi ka o ya ka wena o nana gore ke ka hobaneng na e be ka nnete batho ba tshaba o ikemele na e be o nana gore batho ba tshaba o ikemela kapa o nagana gore batho ba na le letswalo motho sa ge nkampane kapa nako obane nna le wena re itse re tla aroganywa ke lefu lesomelemetsommedi hantle ka moragora ya lesome wona mamele na tshebeletso mantlha tshebeletso ya lengwe zero 7858 59531 ba bang ba bona mamele na tshebeletso ba tswa ka ha o manyalo e se e le ditopo ba bang ba tswa ka hare ho di-relationship e se le ditopo ho na le mme ho na le ntate ya re nna wa ka Thapelo ngwana ke batla ho bolella hore wa ka ngwana itse ke mo bolella ka Thapelo a re nna nke kebe ka kgona ke kebe ka kgona ho mo tlohella Thapelo because Thapelo wa provider Thapelo o etsa se itseng na ha ke tlwella Thapelo wena o tla nketsetsa se o na le mme kapa ntate ya reng Thapelo nna wa ka ngwana o ile a hlokahala ke mokgalemella monna kapa ke mokgalemella mosadi kapa ke mokgalemella girlfriend kapa boyfriend but because of ha batla ho utlwisisa seo ko jetsang sona kore ngwana ka nna ke ile ka mopata ngwana e sego ile ka mopata because of ana duty ka ga lenyalo ka paka ga relationship are ke duty because ke duletse bana baka are ke duty because ha ke tloa mo ha ona mo ke tloa teng re ke nka maikutlo ha wena ma media na tshebeletsa mantla tshebeletsa le kwa kutlo re na wena ka o ya ka wena ke ka o baneng ha motho a nahana o sia lelapa leo a ileng a le aga leqalafatse motho e mong wa re Thapelo seo ko bolelelang sona kore ke ile ka dula le ausi ona kile ka leka ka hohle-hohle re ile ra hira Thapelo re ile ra tloa Thapelo ga ya kaekae ra lo ipeya ga ya ba ipeying
ntse re le mmo re le babedi re sna bana thapeng empa se o kobolelang sona ke gore qetellong ya dintho sebaka seo re ne re dula o sona se ile sa loka sa ba sebaka se hantle sa pasa ke kadile ka mokhukhunyana wa one room thapelo le mosadi one hona le ausi a reng ke kadile le thapelo mokhukhung ona wa one room ho sena leraka empa ha nako ntse tsamaya ga nna raya ga gatana ga nna gae ga hodisa lelapa le ra tswa ka gara mokhukhuga a ha thurumonyana ra tswa ka gara thurumo hona jwale thapelo re na le 6 room re aile empa bonneteng ba taba ko re thapelo nna lerato ha le sa leyo empa nkekebe ka kgona gore ke tswe ka gara lenyalo le because of motho ona ke tswa le ona hole ke o qadile fatshe na ke e mo mamedi hopaneng re bona batho ba dutse ka ga manyalo kapa di-relationship tse sa ba sebeletseng tse sa ba tsweleng molemo go bakwa ke eng na ke o tshaba gore o tshaba o ikemela motho emong wa re thapelo nna ke tshaba gore batho ba tlareng Malaita ha ka mana ka 0785855951 ga gading taole molaita wa ha o kobone ke lebohile ga gading taole ka mana ka 040

0: re molaetsa taps ngwaneso botata ba batho bana le syndrome ya batho ba tloge kana ko e motho wa fela le vaseline ha isa dule ke stress sa o dula mo le gato le semifedilite ho toxic tapelo ho toxic ite ke mamaki are batho bana le syndrome ya hore batho ba tlage are ko go dutse ka ga lenyalo dutse ka ga relationship sa o sebeletseng are na kweno motho wa fela re thapelo le vaseline ha isa dula ke stress sa o dula mo le gato le seng le fedile teng ho toxic ke mamaki a ho toxic teng thapelo now ga itse ya ka mamaki ke a utlwa le shume le metse robedi ha ntle ka mora hora ya le shume ke a leboha kgatsela ke a utlwa kano go wena mamaki nna ebe ka nnete o tlamehile o bo utswe ka ga lenyalo leo le toxic ka ga relationship eo e toxic o tlamehile o tswe o le stopo o dutse because of o tshaba gore batho ba tlageng wena o tshaba o tsheuwa o tshaba gore bothapelo ba tlo o tshee o tshaba gore batho ba tlageng empa motho e leng gore gantlentle ka gaga lenyalo le kapa ka gaga relationship e o apeinelo ko wena motho e leng gore o utlwa botlhoko ka ga lenyalo le ko wena then o shebile gore bothapelo ba tlageng
1: evening tapeko taba tsao ke a di utlwa e re nna he ke arabelle pakeng tsa motho wa mme le motho wa ntate ba se ba sa batle go arwana kapo motho a sa sa a batle go tswa bakeng la re a kere go tlweng a gae o tlwile kwalo ha bomane e le motho a ipeeletseo jwale nakong ya gono jwale tjena o nyetswe jwale ha se a nagana go gotlela gae gore bo makhelwane ba tloreng o swabela ntho eno ya bo makhelwane le bo metswalle ya gae kao fela e le goreng o gotse le ena ore a jwale lenyalo le motlotse jwale o gotlile ke ntho tse e tswang ke batho ba bomme le batho ba bontate ke ka mokgwa nna nka arabelang teng
0: kutlwa gantle ntate mo diise ka mono ka polokong ke a utlwa gantle o meipa empa ke batla go tseba gore na mmamedi wa na tshebeletso ya mantlha na re tlameile re be re tswe re le ditopo because of re tshaba gore batho ba tlageng momamedi re tlameile na re tswe ka mokokotlo ka ga go malapa ao re tshaba gore batho ba tlageng re tshaba gore ba aisane ba tlageng na re tlameile gore ka nnete re tswe re le ditopo ha o bitswa go thethapelo go na le ausi ya tlhokaetseng kapa go na le ntate ya tlhokaetseng le lapeng lane ga o fitlha o botsisisa gore go etsaetseng ba be ba bolelela gore wa tseba nna ke ile ka e bona thapelo ntho e gale ge ntse re mo jwetsa gore re kopa a tswe ka gago lenyalo le maara ga a ka batla utlwisisa e ne re ga re re mo jwetsa gore tlameile a tswe ka ga lenyalo le o na re bolelela gore bana baka o na re bolelela gore ke tswa gole le ene o na re bolelela gore nke kebe ka sia lelapa laka na re tlameile ka nnete re phele bophelo bo jwalo motho o bo utse o tsamaya ka mokokotlo because o tshaba gore batho ba tlageng mamedi wa na tshebeletso batho ba tlageng
2: Kgotsong, Mr. Thapelo. Ya, wa bona ka nako nngwe ke go ba committed.
0: Okay.
2: Onto itlameng ka yona ka yona ka bo wa contract ka yona. But engwe go hona o hloka go kemela. Because a ke bone le bagala o re nga re a ke no tloela masadi la se ke samagate ka bo se re sapitsane hantle ditsong la bana bana ba tlile because of nna le ena go kopantswe ke legato so thengwe le ngwe wrap around ya everything ke lerato so ha lerato le se le siko ha ona le bagala o nge tshwagella ka bana ka phela bohloko the rest of my life the other thing

0: hona tjena mmamedi wa na tshebeletso hona le ntate kapa abuti e leng hore ore nna motho ona ha ke sa mmatla, but the problem ke hore immediately ke bobolella hore ha ke sa mmatla, immediately ke tswa ka ga lenyalo le whatever e ke nang le yona, dikoloi tseo ke nang le tsona, ke tlotla ke di thoa because ha se tsaka. Ke dutse thapelo, ke dutse ka ga lenyalo, ke dutse ka ga relationship e leng hore ke a utlwa gore le nna ya ntšhesa, ke itlamme mara o itlama ka ga relationship e ke a bona gore ga e nsebeletse. Ke se ke dutse fela, ke se ke dutse fela because myona ke ena e leng gore o na le tšhelete wa provider, o mpona ke le motle je thapelo ke this because of meona, o mpona ke palama koloi e this because of meona. Ke ha ke nna hana o motlohelle, o wotsa le dintho tse e leng gore wa bona le wena gore mara ena yona e ke etsang ena ha se yona, empa se ke etsa fela because motho wa ka gore ke etse. Ausi, lenyalo wa le bona gore lena ha e sa le lenyalo, lena le fedile le, wa bona gore ho fedile. Sibule motsheare wa rauwa wena. Thapelo ha bona, thapelo ha o kgathalle le ro eng. Hobane o tlamehile be jwa.
1: Oh ntate wa ka, topic ya hao jo, topic yo e bohloko ntate wa ka. So e bohloko topic yo ntate wa ka. Jo, oh, ha kena topic nye nngwe e bohloko. E bohloko topic ya ka je.
0: Why? Re duletse e. Ka ga manyalo a sa re sebeletseng. Hobaneng re dutse? Re duletse e. Mamedi wana tshebeletso. Hobane re dutse ka ga manyalo kapa ka ga di-relationship se sa re sebeletseng. Hobane o duletse, o duletse e. Hobaneng o dutse? O tshaba o ikemele? O tshaba bothapelo? Bothapelo, bathapelo ba kekebe ba o etsetsa next, ba tla o etsetsa eng mmamedi? Ba tla o etsetsa eng? Le ha o ntse le ka ga lenyalo leno le e leng gore le toxic, le e leng gore ha le o sebeletse, ba ntse ba bua ho ntse ho le jwalo, le ha o ka tswa, so hobaneng wena o sa nke qeto ya hao? Motho e mong a batla o nkela qeto, yena o ntse o re wa mo rata mmamedi wa na tshebeletso, o ntse o re ha ke no tswa, ha ke no mo siya, a be a o nkele qeto ya hore re ke nke bophelo ba hae, a o nkele qeto ya hore a o ntshe lelapeng leo wena o sa batleng ho tswa ka hara lona, a o ntshe o tsamaya ka mokokotlo.
2: Dumela Thaplo. Hey Thaplo, sehlo sa hao ngwaneso ke ntho tsa boteng di a etsahala. Hore nna ke dutse ka lebaka la bana, nna ke dutse ka lebaka la bodulo, ke dutse ka lebaka la mathata a itseng, ke tla etsetswa ke mang, ke tla ya kae. Empa ho ya ka nna, ke bona ekareng ha o so fitlhele ko ho teneha, ko ipolella hore ho fitlhela hakana ho lekane. As long as lerato ntse le le teng, o tla nno re a ka lebaka la bana, ka lebaka la eng, o no justify ka nthonyana tse ngata. But the day o reng enough is enough, ke mohlane lerato le fedile. Lerato o tshwantse le le teng ho motho ha ntse a se ke dutse ka lebaka la nthweno. O mong wa buti Thapelo o thole hore yena he bonnete o utlwile ngwana batho, mara bene le nthwana hore o tshaba ho ikemela. O mong a qenehele bana, o mong a ha batho ba tlo reng. O dule re di ngatangata ntho tsena.
0: Ei, mamedi,

ke go tlile ga itse ya ka ke utlwa khotsa monghadi botata bo bong ngwaneso batho ba phelela batho motho bona gore a shekile gato le go sitse ke Mateo ka mona ka John 17 a re bona gore ampashwe ke le gato lena le go sitse le go sitse wa le bona maka stili ba tla o dula ka haga lona yo abuti thapelo abuti thapelo o bua ka nna

kite de akawa 9614 and 9614 ke kopa ko shebe mo letsa wa ha mo kopa ko shebe si se hantle ha o qeta go khotlela ho nna hleng.

0: abuti Thapelo batho ba tshaba hore batho ba tlageng empa kana ka yo motho o dutse ho di ma mashala a hlineng batho ba tshaba ho qala bophelo fatshe ke ka ho ba bang ba fellang ka hara ona manyalo ao. From Anonymous. Anonymous. Are batho ba tshaba hore batho ba tlareng empa ka nako eo motho o dutse ho di ma mashala ao a hlineng. Hai mamedi ana tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya lekwa e ntumelle ntumelle ke ile seta ba ina empa taba ya ka ke hore batho ba dutse ka gare relationship ba dutse ka gare manyalo a sa ba sebeletseng
1: ntate nelane so sound ntate wa ba lenyalo e re ke mathe ka pejana ka mogoko utlwisisang ga ke re ke a tseba empa ka mogoko utlwisisang sa pele ke hore lenyalo le na le dikateng o ka hare a le bokantle le bokahare ba phelang ka ntle ho lenyalo ha bana bothata ba phelang ka hare ho lenyalo mathata a mangata fela sa pele se ileng sa etsahala ha re kena ka hara lenyalo ke kano re ikanne ra itlama re ikanne ra itlama ra ballwa bibele ra bewa hara batswadi le badimo ba borona ntate nelane re ikanne ra itlama ho modimo le badimo jwale ho tswa ebe e qetella ka hore re bohlokong le lethabong ntate nelane o mong ke shota a tshwa go wa bapala o bua e kare mohlomong re ka hara manyalo empa dikano tse tse ko boleletseng ka tsona ha re se ke ra ithola re thetsitse modimo le badimo be re re mohlomong wa se go le thata go thata empa be re ikanneng go bona le be e le goreng re ikopile go bona ke bona ba tlamehile re kgotlele go bona kanka Thapelo ka Thapelo nelane lenyalo esne pap and milk lebakeng la gore ha le kena le le babedi le babedi le ikanne le babedi wa la fua molao la fua ntho engwe le engwe halafua o ngalana halafua o furallana halafua o ba le pride nelane halafua ore nna hehe ntse ke na le batswadi ba ka no o mong le o mong ho thule o tla furalla mmao le ntatao o shebane le eo nang le ena ke tla kgutla
0: nna ebe ka nnete re tlamehile gore re be re shwele dikano ke lebo fela he ke maikutlo hao mmamedi ke maikutlo hao dumela ntate Thapelo jo se hlosa go se bohloko nna ke latswa ke sanka nix ka qala botsa di sebokola nna ke le katswa ke sa qala nix ke ba bakae be ile ngore ba ntse ba dutse ntsare nna ke dutse because of ke dutse ka lebaka le itseng ke dutse ka ga lenyalo le maga le sa nsebeletse abuti Thapelo sehloho sa o se bohloko o bua ka nna batho ba dutse ka go manyalo di tapere se hlo sa hao se bohloko o bua ka nna ke le ka ho bontsha ngwana a le mong fela hona ngwana a le mong fela nna ke le ka ho bontsha ngwana a le mong fela hona alright jo o tsa maqeba nna ke la tsamaya bohadi ke thola hudutsi ka ntle ke tswa bophilong matsale anshapela fela hore ha ka kenya tuku hape ile mokete anthela ka jwala ba sesotho ha ke sa bua ka yena ke dulang le yena ha ka ya ka tuku homai ga qabana pap mamele a re ke bua ka yena re jo o tsosa maqeba nna ke latsa mahe bohadi ke thola ho dutsi ka ntle ke tswa bophilong matsale a nshapela fela hore ha ka kenya tuku hape e le mokete a ntshela ka jola ba sesotho ha ke sa bua ka enwa e ke dulang le yena ene ke dula le yena ha ka ya ka tlung fela ho mmae re qabana papa fela ke a leboha kgaitsedi ya ka ke leboha fela hore ona ne ke dula le yena ka mantswe a mang o ile a tswa ka ga lenyalo le o ile a tswa kara relationship e ke a tshepa ke go ile wa tswa kgaitse jaka matsale ore ona ne ke dula le yena ha ka ya fela ha bona re qabana papo ka tlo a ya fela ho mmae ha khutla ya kupa ha ya lala ya kupa kgaitsedi ya ka re matsala ola a olang sharp a ba ntshela ka jola ba sesotho ga opaneng batho ba dutse wena o duletse e mmamedi ka ga lenyalo le sa o sebeletseng ke a e kwala ke setse ka metsetse semme ka e fela ke lo e kwala wena o duletse
1: ha re le tshwantse le assignment e lo reng ha e passe ha re le tshwantse le class e lo reng ha e passe re ithuta bosule mtsiare and then lenyalo ntatenelane ha se mo re shwellang dikano ha o no thu mohlomong before kena lenyalong beside ho jola o na le e nngwe test ya hore before tlong kakano re feta ho yona e ke be re e feitse re le bangata ke tse wena ho na le dikateng ka hara lenyalo and then lenyalo ha o so kene ka hara lona ntate Nelane no turning back no ha ona taba hore tla no shebe hore bo paseka ba tla reng kwena a keneng bongweng bao le motho oo ha re shwelle dikano mo mona re a phethisa tsa lenyalo and then value ya lenyalo e tena e theoa ka lebaka la hore material e re nang le ona both side material o re nang le ona ha o sa tshwana le wa pele ha re a tlameha o tatela o kwata hono jwale hore nna nka se kgone ga nka se etseng empa e le ntho e le goreng re hlaile e le teng like it or not re tlo kena ke yona ntho e tshireletsang serithi sa motho lenyalo empa ha se re hloka serithi ka baka la lenyalo e re kgutsetsa mane mo e le goreng ha re sa tseba melao ka lenyalo. Assignment ya rona ha re ngole hantle, ha e sa na di-corrections. Assignment ya rona tlamehile be le di-corrections, re a rectifyana e seng re a imetsana ka tenelane. Ba bang ha ba sa ba le tired, ba batla go tswa. Ha o bonolo ka mokgwa o keneng ke a tshe ka mokgwa o keneng e tswa ka mokgwa o ka mokgwa o keneng e tswa ka mokgwa o no kena ka teng. Simple divorce paper yo ntshe lenyalo ntatenela a yo ntshe e tsa ka se ka o no etsa e ya o badimo ba o le modimo wa hore a ke sa gona e o ke tlo e hatella e ya o modimo wa o le badimo ba hore a ke sa gona ntokolle ba o lokolle o gona o tswa o bane jwale ho kopanetse tse bonwang ka tse sa boneng tenelane
0: ntate. No ke le buile mamedi a re thapela bua ka nna a re re shirile di go mutsa go bala thapela a re bona ke shwile mo ke leng teng thapela ke di kitchen tsa makula. I will stay fontlwe ke tlo dula thapela a re mona ke tlo dula ke mamedi ha khutla khutla re thapela na ha ke tswa lenyalong le no more I will stay for ntlo e are ke tlo dula bakeng la ntlo ena thapelo ke mo mamedi ha ngola lebitso lae empa molaetsa wa hae o qalang hore abuti thapelo o bua ka nna a re re shegile dirumo tsa go robala ka mantswe a mang ha ba sa robala ba le babedi a re ke shwile thapelo ke di-kitchen tsa makula mara fo ntlwe I will stay le ha o le jwalo le ha o mong a robala go mong ya gae empa nna ke tlo dula fo ntlwene qatelelong a bare nna ga ke tswa lenyalong le no more. Ke a leboga wena Anonymous, ke lebohile, ke lebohile. He abuti thapelo nna abuti thapelo ke tswile ka hara lenyalo le toxic ka seke ka hetla morao ka seke ka itshwarella ka hore ha ke sebetse kapa batho ba tla reng ke kgutletse hae thapelo ene ke motho ya kulang ke sokola ke ya pele empa ke na le kgotso ke Anonymous. Are nna ke ile ka tswa ka ga lenyalo le toxic ka seke ka hetla morago ka seke ka itshwarella ka hore ha ke sebetse a re ene ke motho ya kula empa ke sokola ke ya pele. Anonymous ke a leboha ke itebohetse wena ngwaneso Anonymous ke a leboha re leboha ha o tswile ka ga lenyalo leo abuti thapelo o bua ka mme wa ka ke mo utlwela bohloko hle moo a leng teng a re yo o dula le monna wa hae e leng stepfather ho nna o na le bana le ena o utlwisa mme wa ka bohloko hobane wa tseba hore mme wa ka ha ona moo a tloyang hobane ntlo ya heso e la rekiswa ke malome rantsiwa ka tlo ha ona mo re dula a buti tabelo mm khaitse dia ka ere ke bone mona mo mamedi wa na tshebeletso khaitse dina ya ka

abuti Thapelo o bua ka nna, o bua ka mme wa ka. Ke mo utlwela bohloko mo a leng teng. Are yo o dula le monna wa hae e leng stepfather ho nna. O na le bana le yena. O utlwisa mme wa ka bohloko hobane wa tseba hore mme wa ka ha hona moo a tloyang hobane ntlo ya heso ile ya rekiswa ke malome ra ntshuwa ka tlong. Ha hona moo re dulang. Kgaitsedi ya ka. Re ke

ntshetse ding ha o hloka ha lo re re be re emele o bolellwa ke batho ba bang re be re emele o jwetswa ke batho ba bang o tsana fela lo gambola ka bophelo ba a re tlolele o bapala ka maphelo a rona mamedi wa tshebeletso mamela ko bolellwa re motho e mong ha wena o sa e value wena self o sa ipone wena o le molemo motho e mong a ke ke ba o bona o le molemo ha wena o sa itlhomphe pele motho e mong a ke ke ba o hlompha kele boi le tsutse mene pele o hora ya le shumele motselo mo re ke tsetse na mamerana sebeletse ke nwe metsi ke a gutla me ha ke gutla na le wena re kena tabeng e tente aba wena mamerana tsebeletse mantla tsebeletse ya le kwa e o go tshwagatseng yona tsatsing lena la ka shebe e ke batlang gore na le wena re ke re bue buisane ka yona re ke re shebi shebisane ka yona hey mathata mangata

0: ke lebuile tshaba a ka mona ka tshepiso face 4 a ka thapelong ho potsa manyalo a di 80s ka pina tse ke lebuile tshaba mamelo ana tshebelo tsa mantla tshebelo tsa lengwa hangata bophelong bo re bophelang ona mamelo ana tshebeletso re bona ha o hlile ka nete batho ba babedi ba qeta ho arohana re bona hangat ha melentate ba qeta ho arohana re bana ho bana le bothata ba hore ha o na le ngwana ho bana le bothata ba hore ntate ka pamme a hlile a tlamehile ho kopana le ngwana hae kapa ho lo bona ngwana hae re bona ho bana le mathata pakeng tsa batho bana ba babedi ba seng ba sa utlwane mme ba kopantshitse ke ngwana mme mo mamedi ntumelle ke re ho wena ka nako tse ding o fumana mme a hanela ntate ho bona ngwana kana kotini ha se angata he wona mamela na tsheletso mo ileng hore o ka hlaba fumana ntate a hanela mme ho bona ngwana wa hae empa iye yetsa hale empa hangata o fumana ntate a hanela ho bona a hanela ho bona ngwana wa hae ke mme wa ngwana a hana hore ntate a ka bona ngwana kapa ka tšhakela ngwana now ha re fete mono mo mamedi wa ena tshebeletso ha re e lese ena ya batswadi ba babedi ha re bue ka ona ya motjha seng a le teng mo e leng hore re fumana ona ya motjha ya leng teng a hlile a hanela ntate ho ya bona ngwana kapa ho thibella ntate ho bona ngwana wa hae ke batla nka melaetsa me ka e thapela ke batla nka melaetsa e ka bang emene pele nna le wena re tla tswela pele kwano tabeng ke batla nka melaetsa emene potso ya ka ke reng ke kopa o nkutlwe hantle ke itse ho wena pakeng tsa batho ba babedi ba arohaneng mme le ntate ho yo o etsahale hore ntate kapa mme a hanele e mong ho bona ngwana ka re ha re tlowe ho eno ha re elese ha re bue ka ona ya leng teng ya motjha wena mamedi ana tshebeletso mo e leng hore ho bana le taba ya hore ka hare ho relationship ntate ha sa utlwana le mme mong ha ntate a tlamehile ho bona ngwana wa hae ho bana le ehlile ho sa tshepahale kapa ho sa tshepane kapa ehlile ona motjha a se ke a rata hore ntate a lo bona ngwana wa hae ye e bakwa ke eng mamedi ka ho ya ka wena o nahana hore hobaneng hangata o fumana motho ya ratanang le motho ya nang le ngwana a sa kgothaletse motho wa hae ho lo bona ngwana ke tlo nka mehala kapa erekere ke tlo nka melaetsa e ka bang emene four messages pele nna le wena re tswela pele 0785859531 ho bakwa ke eng hore motho ya ratane le motho a tseba hore o na le ngwana empa ba sa kgothaletse motho yono hore a ile bona ngwana wa hae haebane ke ya nna ke le thapelo ho bana le o sa kgotsofale wa partner eo nna ke se ke utlwana le yona ha ke tsebe ka pa ong kutlana wena mo medi wa na tsebeletso 0785855531 ke nka fela melaetse emene ke eng A4 ke eng fela wena mo medi wa na tsebeletso ke nka 4 fela melaetse A4 ke batla tsebe gore ke eng hobaneng ho pa kwa keng hore motho ye leng hore o thola mothana le ngwana aba sa gothaletse motho yeno hore kannete especially batho ba bomme aba sa gothaletse hore motho eno a ile bona ngwana wa hae ho ba kwa ke 0785855531 re kutlwa maikutlo ha o kwana hore wena hore pele nna le wena re atabeng ha se hangata mamelo yana tsheletso tla fumana motho wa mme a kgothaletsa tjhe ba teng bona ha ke batla ho bua maka ba kgothaletsang bo ntate ho lo bona bana ba bona empa potso ya ka ke reng ona mamedi ana tsheletso ka ho ya ka wena o nahana hore ho bakwa ke eng hore bomme ba se ke ba kgothaletsa bo ntate ba ho lo bona bana ba bona Zero seven eight five eight five nine five three one. Kimo kilinte mamedi na sebeletsa mantla sebeletsa ya lekwa. Re kutlo kwa no mo mamedi hore ke batla utlwa fela hore wena ka ya ka wena ona naro ke eng ena e kana kana. Ho ba kwa ke eng?
1: Marime taps, marime lekwa family. Thapelo e ba kwa ke kosa.
0: Kosa
1: le pelo mpe.
0: Le pelo mpe.
1: Ke o sa motho le pelo ke moronga go le tsaitisha.
0: Aus morongwa are ke pelem le hosa are hosa akile bo ile aus morongwa ka monoka alexite ke le bo mamedi ana tsheletso 0785855531 aus morongwa are ke pelem asangata mamedi ana tsheletso go tlo fumana batho ba bang ba bomme ba kgothaletsa bo ntate ho lo bona bana ba bona Thapelo ke poulelo ho ka ba bobebe ho kgutlelana ke poulelo ho ka ba bobebe ho kgutlelana ke ka ho thapelo tlo fumana motho wa mme ka nnete ka pa motho a sa gothaletse motswadi wa ngwana ho lo bona ngwana wa hae ka pa ho etela ngwana wa hae ho tshakela ngwana wa hae mamedi a re ke poule a re ho ka ba bobebe ho gutlelana jwale because of re tshaba hore ho tla gutlelana jwale ngwana ka nnete a ske a bona ho hang ngwana mpa safari ke le bo ke le buhile ba ga thapelo ke poulelo ba re ke poulelo thape ba re ho ba kwa ke poule ho ka ba bobebe hore o gutlelwane e ba kwa ha holo thapelo ke o nahana hore o tlo tlameha o supporta jwale tshelete ka tlung e tlo hafuwa ona na hore ntato na tlamehile a supporte jwale tlamehile a supporte ntato jwale tjhelete na tlamehile ngwe tla ka tlung e tlo hafuwa so itse ngwana batho a kore so itse ngwana ona a hatsela e bana wa hatsela ke maria so itse a hatsela ha e bana le maria a hatsela ho ja teng ha ona taba hore o ja eng e re ke lese eno
1: Ah, but Thapelo ke bo selfish le bogopo.
0: Selfish le bogopo.
1: Le pelo e mpe. Lo nana hore ntate nana o tla rata ngwana ha e feta wena.
0: Alright. Ke a leboha, ke a leboha, ke a leboha. Nyabonga Sis Joy Orange Farm, nyabonga. Nyabonga Sis Joy. Aus Joy ya Thapelo. O Joy Orange Farm. Siyabonga Sis Joy. Mamedi. Ke kopa ho bapalla kgatiso ena kapa puisano ena e kgutshwanyane le abutona ke kopa ho bapalla yona, mme ha ke qeta ho bapalla yona ke kopa ho utlwa maikutlo a hao wena mamedi ana tshebeletso tsatsing lena la kasheno. Ke kopa ho utlwa maikutlo a hao, ke kopa o emamele hantle, e kgutshwane haholo wena mamedi ana tshebeletso, mme ke kopa ha ke qeta ho e bapala ke utlwe maikutlo a hao hore wena ore nna maikutlo a hao ke a feng.
2: Go ya ka mokgwa a mpolelelang ka teng, it's been going on for a while, wa bona, and then a nna le bothata mara a sa mpolelele. Every time a ke mmolela gore ke a go ngwana, then o ne a dumela mare ke sa bone gore ga ya motseye sentle. It's an issue based on a baby mama. For a daughter o ka re a na bothata. Okay, o na le go nagana gore I'm still dating baby mama and ke kgona go ya ko teng wa bone, gore ba kile ba nna le di-issue earlier on tse di involvang nna gore baby mama ene o fitlhetse baby mama relationship and then she took over, so ga tlhaloganya gore a nna le bothata ka gore ngwana kwa ka le ene baby. Go ya ka mokgwa a mpolelelang ka teng, it's been going on for a while, wa bona, and then a nna le bothata mara a sa mpolelele. Every time a ke mmolela gore ke a go ngwana, then o ne a dumela mare ke sa bone gore ga ya motseye sentle. It's an issue based on a baby mama. For a daughter o ka re a na bothata. Okay, o na le go nagana gore I'm still dating baby mama and ke kgona go ya ko teng wa bona, gore ba kile ba nna le di-issue earlier on tse di involvang nna gore baby mama ene o fitlhetse baby mama relationship and then she took over, so ga tlhaloganya gore a nna le bothata ka gore ngwana kwa ka le ene baby mama.
0: Mamedi wa tshebeletso, abuti ona o lla ka taba e reng girlfriend ya hae e se mosadi wa hae, girlfriend ya hae e na le bothata ha lo bona ngwana wa hae. Now then lebaka la hae ho ya ka yena ore nthwena yetsa etsena ko telele, empa nna ke ne ke sa bone hore ha ke ile bona ngwana ha e motshware hantle. Now ke na le problem ya hore ha ke kgone jwale hore nka mo bolella hore ke re ke lo bona ngwana, because ha batle ke lo bona ngwana because of mme wa ngwana. Ha batle mme wa ngwana, hana bothata ba ngwana, empa o na le taba ya hore ha batle mme wa ngwana, hana bothata ba ngwana. Bothata ke hore ha batle mme wa ngwana. Now ha ke ya ke lo bona mme wa ngwana e ba mathata. Mathata ke hore yena o qetella a nnahanela hore nna le mme wa ngwana re ntse re ratana. Jwale ke eme hloho, because motho ona ke a mo rata. Hodima ke mo rata Thapelo, ke rata ngwanaka. Jwale bothata ke hore ha ntho di eme tje ke etse jwang? Ke rata ngwana, ke rata motho ona wa ka motjha. Now motho ona wa ka motjha ha rate mme wa ngwana, and now e nketsa hore nna ho be thata hore ke ile bona ngwanaka ke iphumana ke me le monna matene ke iphumana ke me in the middle mamedi 0785859531 wena maikutlo a hao ke afe kapa wena o etsa eng ha boemo bo le tjena 0785859531 maikutlo a hao ke afe wena ha boemo bo le tjena mamedi wena tshebeletso wena o etsa eng wena maikutlo a hao ke afe ke batla utlwa maikutlo a hao ka 0785859531 me pikisha ke u bone molaetsa a fela ke bo selfish ntate Thapelo ho bane ka nnete o tsebile hore ngwana o tee a re ke bo selfish o tsebile hore ngwana o tee a re ke bo selfish ke le buile me pikisha ke a le bo

0: girlfriend ya ka ya hona jwale ha batle baby mama. Now ke nentse ke bona hore ke nentse ke sa bona hore ha ke ya ke lo bona ngwana ha mo tshware hantle jwale nthwena e tsa etse nako telele thape ka mona ke rata girlfriend ka mona ke rata ngwanaka girlfriend o kutlwanang le yona ha rate me wa ngwana. Is
1: 7 8 5 8 5 9 5 3 1.
0: It's simple. Simple. It's simple. Baby mama, a fane ka ngwana, a fenta de ngwana. Baby mama, kana kweno hopola. Abuti mona hona le mo a hlalosang hore bakile babana le issue girlfriend ena encha hammoho le baby mama. Balwana. Bakeng la hore ba lwanela ntate ona phone ba lwana ka phone. Now ke batla o tseba go baby mama o tlo dumela go a fane ka ngwana hae a lo dula le mme o monna e tlo gona e tlo etsa hala mmamedi wa na tshebeletso e tlo gona na hoba mona re bua ka batho ba babedi ba sa ratane ba sa batlaneng batho ba babedi ba kileng ba qwaketsana ka mantswe ka pabalwana re bua ka batho ba babedi ba ileng hore ba hlile jwale re ka hlagare ba shega plate yuane mo uno ja teng ho so ja nna plate ena e sejella nna ha fela he ke ba ikutlwa hao ausi mogongo a re ha fane ka ngwana a re simple ha fane ka ngwana na ka nnete ho simple jwalo fela kgaitsedi ya ka ausi morong jwalo fela fane ka ngwana.
2: Good evening family. Ausi ka hore o re ha ana bothata ba ngwana.
0: Yes.
2: Understanding le so hore o thotse motho ha se ana le ngwana.
0: Yes.
2: Ha ana bothata ba ngwana o na le ha batle mme wa ngwana o tshe hore wa itshuha mose because o na le lebaka le reng ha ke batle mme wa ngwana o a solo gore ba ratana o tshe hore yena o na le bothata. No, o selfish motho o ausi. I mean lefatshe le re phelang ho lona it's like 93% ya di relationship both sides bo mme le bo ntate re na le bana ka ntle re kene manyelong so ha sa batle ha ngwana a tle ka di holidays ngwana a tle go ntate a ska ya ngwaneng. Thank you, ki no ska jiji.
0: Hey, come on ka jiji, ke a leboha, come on ka jiji. Kgaitsedi ya ka Nox ka mona ka GG are wa itshoa o selfish are ka mantso manthapelo wa itsho are o selfish ha hampe anke ngwana he ngwana tle ka di weekend ntata ska bae ho ye are ntate aska baya hampe ho tle ngwana ke a leboha ka monoka GG ke a leboha
3: khotso Mr. Thapelo
0: khotso ntate
3: ha le jalo ke mathata Mr. Thapelo abuti ha be mrato wa ya sagate ngwana ai obvious le yena ha mrato ha o simple the best o ga rate mme wa ngwana ke re ba fapane le abuti. Abuti a decide o dula le yena a kgetha yena. So as mme wa ngwana o tlwaela mme wa ngwana eng ko se itshepe motho a sa itshepe ntate Thapelo o tlo dula a o goba ka mantswe a o tlhokisa botsitso. Abuti ga nke one decision either you choose his child or o choose-a morati wa yo motšha ga ona ntho a ka etsang go mokenya

0: tshepo ka haro yena a sina yona ke a leboga ke John Walker
1: a kgethe ntate John Walker a ikgethele pakeng tsa ngwana le motho wa hae a kgethe John Walker a re yo ya are ha kgethe are ha kgethe pakeng tsa ngwana le motho wa hae
2: a mtsetsa pele motho ba tla swetsa tlo swetsa ka ngwana hao ba se ba lwanne ha o sa le monate ha ona metla fana ka ngwana ha ile mfa mosadi le gore ha mo batle hle ha o sa mpatle ngwana ka tlo magatsa jang nna sa mpatle a hle e yona ha itlo pasa baby mama itlo le ngwana hae di arrangement ke pa ke ntsa ile ntate girlfriend ke na ka girlfriend ke scam hle a o ke na ka a ke re ntate le mme ba ntse ba bua bana le communication bitsong la ngwana ha a tswe tabeng tsa batswadi ha ba hlokometse ngwana bona yena support motho ha e go etsa ntho e right ya hlokomela ngwana that's it awa
1: he mama ke a re girlfriend ke scam a re ha a tswe tabeng tse ha o smogo
3: okay abuti ha a buisane le girlfriend ya ene and a girlfriend eo e tshwanetse noma kanjani e tshwanetse e utlwisise tshwanetse a utlwisise before a buti o a beneng o tla monyala before a monyala tshwanetse a lokise pele garu ena tshwanetse a e lokise pele because ha ka monyala go ntse go le so a o tlo ba wese o tshwanetse a buisane le ene a mo jwetse and a buti ha tshwana gore a kibape ngwana ga e ka baka la girlfriend tshwanetse pele a buisane le girlfriend go sheba o tshwanetse o understand ulo alo bona ngwana alo bona ngwana ulo bona ngwana o tshwanetse a understand ka bantho a pele o tsebile re ngwana o teng o tsebile re ngwana o teng and o tshwanetse a mmontsha di soka fela tshwanetse a mmontsha ga nako ntse e ya jo katara o tlolla ya hae sharpo ke morongwa colleague jo
1: alright o se morongwa ke a utlwa ke a utlwa one of my colleagues o itse ha ke bua le ena ka taba ye are magathapelo ho sala mo metse a kila ye mateng a tla nna ye me hape I was like o re monna are ke re mo metse a kila ye mateng a tla ema a ga ba khonne bo tsa ngwana thape ba tla utswetsana ba tla hlolwa ke kae re ke itlwe ka re ke lese fela he ba re gaitse ena ya rona ba re ha itshepe ba re ko se itshepe
4: tablo nna ka o ya ka nna taba ya abuti la baby mama ha e no fela ke re ke ka ikentse ngwana dipakeng abuti ha bue le mme ya motjha ore mme ya motjha bona ha e ba o nrata o nthotse ke na le ngwanona o tlo tlameha o ipeye hantle o tlwele go boulela nna le mme ya ngwanona ga ona ntho e re kopanyang re tla kopanywa fela ke ngwana and o tla tlameya gore o rate ngwanaka ga e ba a rata abuti ono danislag
1: okay alright ke ratile mona mo qalang teng mo goreng Mele ntate wa ngwana taba bona ha ino fela
4: tablo nna ka o ya ka nna taba ya abuti la baby mama ha ino fela ke re ke ka ikentse ngwana dipakeng abuti ha bue le mme ya motjha ore mme
1: ha ino fela
5: tapelo e
1: nkgono ntase
5: abuti wa modimo o kopane le mathata ene ntho ke tlo bolelelang yona ha ona mme a ka dumelang ka ngwana ya mosenne o moo ga eyo ntho
1: eo
5: maba he ke tlo o jwetsang abtuo a shebe le ona girlfriend ha eo ha e right thapelo e mamela lehlanya a se le thona pansela dipampiri motho o ntse a hlanya a sa thonape dipampiri a hlokomele girlfriend ya hae hae hantle ke a leboa thapelo
1: kgononta se re girlfriend hae hantle ar girlfriend hai handle lehlanya ha se lehlanya lehlanya mfela le phutha dipampiri na wese o hlile ka nnete o wal are ke phumana ke sa tsebe jwale ke mahare ke mahare
6: enani and then hape khito tamila khethane jo bana jwale o kenya o ikenya kotsi le ngwana o mokenya kotsi bana ku kwisisa hore ho nona le di issue o tsile ho mo a kena ho mo ontso ona le ntwana ya jealousy e ka ya lidela mothori le ka ntlo ra a khethema empa ka baka la hore mothori le yena kgotsofatse pelo ya hae o tla mo lose ga potla ba lose ba lithu ke le fatse mo o tla ba lose ba lithu khethong ya ntate o tla mile ha khetha a khethe right le teng ho khetha right o ntse a le oduma danger obae go na le history moo o tsile o mo a kena o mo o tshore di-issues tse tsa buang ka tsone ke tsona tse o tlo mo kenya o danger wese ntate.

wona mo media na tsebeletse Cindy swa Monica arfela yo abuti thapelo ka ratata mosebetsi moho nina re shwa ha di kutlekele bohile ka ka motswalle wa kantsiana ntatentsiya stotla sa radio are on fire boy.

bophelong mo mamedi bophelong o tlamehile o tseba gore o kekebe wa thabelwa ke batho kaofela, o kekebe wa ratwa ke batho kaofela. Mme ga ke batle o bua mantswe a reng ga o tšhelete o kekebe wa ratwa ke batho kaofela, empa ke re bophelong o kekebe wa ratwa ke batho kaofela. Empa taba ya ka ke reng le ha ba sa o rate, le ha ba sa o batle, empa seo Modimo a o fileng sona ba kekebe ba se fetola kapa ba kekebe ba senka. Ha ke tsebe wa nkutlwa. Seo Modimo a o fileng sona ba kekebe ba se fetola kapa ba kekebe ba senka. Wena mmamedi wa natshebeletso, sike wa kgathalla hore motho o reng, fela ha Modimo a o file ba kekebe ba senka. Mmamedi, ntumelela ke tswe ke betse. Tanke hangwe, tanke abedi, tanke araro. Mo kentseng phoso teng, kopane ntshwarele e kgopjwa e le maotomane. Mo kentseng hantle, ha se ka nna, ke ka mohau. Ntumelela ke tswe ke betse. O fitlhela nna le lona re kopana hape nakong e tlang ha Modimo a ratile. Nna le lona re tla boela re kopana lenaneo lena la Late Night Sensations. Re ketswe ke betse. Tsatsing lena la kasheno. Ke betsa ile. Bye bye.

kotse beke nye tlang ka nna ka tsamaya. Eh o tsamaya ga ska ntshusa. Ska tswa mo botsa sentle etshusang. O so tla bona beke nye tlang. Ha ba pele diketwane tsa rona.